pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Dance and sing along with Jesus every Saturday right here on K5 News FM.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing

sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

kailan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Championing.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Hello mga kapamilya, sa gihapon, dalayon ang Diyos sa tanan ng mga pagkamaayo nga ginatag sa aton. Nataga naman kita sa dugang at tiyempo, magpadayon ka sa aton ng palatutunan. Kag sa gihapon, kamay pa nga kamo sa sining bago nga tuig, ara man sa ikayong lawas, kag madasigon man sa inyong pag-alagad sa Diyos. Nga permita ni ginaliwat, ginabalik-balik tadri sa aton ng palatutunan, Tinig ng Reformasyon. Kamo nga suki sa aton nga programa, tanan nga mga pamati permi sa sining istasyon ang may puso. Kamay pa nga sa gihapon, ara kamo sa mayuman nga kamtangan sa physical, mental, spiritual, financial kaproteksyon sa aton makaakop. So, namulang na ang aton nga pagpanamyaw. Permi kita nga nagabalik-balik sini ka importante katama ang aton nga relasyon sa Dios. Nga kun hindi tanihimuon, makotoran labos tanan nga pinabalik-balik na dari. Nga kung hindi tahimuon ang aton nga relasyon sa Dios, delikado labi na sa mga tinion sa buong nga nagkakalipot ang panahon sang kalinong, kag ang kagamu ara damo na kalatabo sa kalibutan. Pero pasalamatan ta siya nga man bangod sa iyang dako nga gugma, padayon niya kita nga ginatipan, padayon kita nga ginprotektaran, ginpakamayo. Amula na ang aton nga pagpanamyaw, kag pagpangamusta, kag mga pangabay. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng malangit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at mabait gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob. Maraming salamat na ginagamit mo po ang K5 News FM Philippines, at nawa, pagpalain mo ang CEO Camilo Oy sa kanyang physical, mental, spiritual, financial protection. Yun din sa mga kawani, maging tapat nawa sa inyo upang kami man karapat-dapat sa mga pagpapala at proteksyon na aming kinakailangan araw-araw sa aming pangumuhay. Amang kami ay gumagawa sa aming mga tungkulin, at higit sa lahat, kami po ay naghahanda sa aming mga sarili upang maging karapat-dapat na sumalubong sa iyong butong na anak sa kanyang pagparito. Pagpalain mo kami sa oras pong ito, pagpalain mo nagkikinig

sibilan pong ito. Nawa, maunawaan man niya nila ang iyong banal na mga salita na ito'y makakatulong sa paglago na maglingkod sa inyo ng may katapatan. Ito'y aming hiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon makuturan sa part 2 sang pagtuunta sa mga manalagna, importante katama nga aton gid nga patihan, aton tuuhan kay siya mismo ang Dios naghambal nga hindi siya magahimo bisan ano kundi paagi sa iya mga manalagna ang iya mga sekreto iya ipahibalo. Suno sa aton ginbasa, kag aton mabasa sa Amos 3 versikulo 7, kag kinahanglan gid nga patihan ta agod nga mag-uswag kay ko ano ang mag-uswag, ano nga pag-uswag ang ginpangop sang Dios? Amo ang pag-uswag espiritually. Kinahanglan magatubo. Amo tamalon nga mas mangin madasig pa kita magatubo ang aton nga pagka-Dios noon kay ang mga di-Dios noon laglagon man sang Dios. Kung aton mabalaan, aton nabalaan sunod sa Biblia, ginlaglag ang kalibutan sang una, panahon ni Noe, panahon sa pagbaha, sa bilog ng kalibutan, ang mga di-Dios noon ginlakip. Suno sa 2 Pedro 2 versikulo 5. Kag ang ini nga kalibutan, laglagon man gyapon sa kalayo na, hindi na sa tubig, kay baha malang tong sa panahon ni Noe, pero mambalta nga lang, pero patay ang tanan nga mga may kabuhi dire sa kalibutan. Luwas lang sa dagat, kaya ara manabuhi ang isda. Pero ang tanan nga ara sa dota, patay tanan. Mga tao patay, sapat patay, mga pispis patay. Naman na nga, sa subong, sini nga kalibutan, laglagon sang Dios ang mga di-Dios nun. Sinong hambal? Si Apostol Pedro. Daw, tagna na Apostol Pedro na, pero mabasa ta na sa kay gin-guidan man sila sa balaan ng Espiritu. Muna nga ginhambal, kang ginsulat ni Apostol Pedro, sa 2 Pedro 3:7 nga, ang kalibutan nga aton ginistaran, sunugon, laglagon, lakip ang di-Dios nun. Muna nga, sa ginasiling natin dire, importante katama ang role sang mga propita. Ang role sa mga tao nga gingamit sa Dios nga mga balaan nga tao, agon nga ipahibalo niya ang iyang kabubuton. Ang isa ka manlagna among isa ka nagahambal o isa nga nagahambal para sa iban o kung isa ka tao nga nagapahulam sang iya tingog sa iban. Ang mayor nga katuyuan sining mga alagad, mga propita, amo ang pagpahayag sang tagipusoon sang Dios sa iya katawhan para sa pagpahibalo kag pagpahangop sa mga tagipusoon sa iya katawhan agun nga makabalik sila sa iya nga dala, mga dalanon. Usisahon naton ang mga kinaiya sang isa kamatuod nga propita sugod sa masunod nga mga pahina. Nga man, ang mga kinaiya sang isa kamatuod nga manalagna, amo ni. So, manog simba sa Dios. Dayon naghambal sang ang kalugan niya, pagsimba, pagpadungog, pagtamod, paghimaya, pagbayaw, pagpauswag, pagpadungog, pagbaybalo para buwas, din pagbayaw. Ang muna importante, dayon kung basahon taman ang natabo sa isa kababae nga propetisa nga diri ato mabasa ang ambahano ni Deborah, ang muna ang title. Sa hukom 1, hukom kapitulo 5, versikulo 1 hasta 5. Sa versikulo 1, nagsiling. Sa tungad daw si Deborah kag si Barak, na anak ni Abinoam, nagkanta sini ng mga bahanon. Versikulo 2, kuna ang mga pangulo sang Israel, nagapanguna. Kuna ang mga tao, kinabuton nga na maghalad sa Ginoo, sa ila kagulingon, magdayaw sa Ginoo. Pamatiin ninyo ini, kamu nga mga hari, pamatiin ninyo, kamu nga mga pangulo. Magakanta ako sa Ginoo, magakanta ako sa Dios, sa Israel. O Ginoo, sang naghalin ka sa Sir, sang naghalin ka sa duta sang Edom, naguyog ang duta, nagula ang langit, kag nagula ang mga panganod. Ang mga bukid naguyog sa tubangan sa Ginoo. Ang Dios sang Israel sa tubangan sang Ginoo. Ang Dios sang Israel. Dayon ginambal diri nga si Deborah, isa kali siya ka manalagna, isa siya ka propita, tupitisa, na babae man siya.
Dayon, dito naman kita kay Daniel. Si Daniel, ang pagkamatinumano ni Daniel. Pasahon ta ang Daniel 1 hasta sa versikulo 17. Dire, makitaan ta kung sinugid si Daniel. Hinatagan siya. Sang kaalam. Sa versikulo 8, dire ang magbasa ta. Pero, nagdesisyon si Daniel sa iya tigipusoon nga hindi niya paghigkuan ang iya kagulingon paagi sa pagkaon o kung bino nga iya ginainom sang hari. Kay sadtong nga tiyon, ginpatawag man sila mga pamatanon sa tubangan sang hari kay nga aman, gusto sila nga bansayon, gusto nila tudluan. Kay nagplano ang hari nga mag-train sila sa pamatanon para sa mga buluhaton o hirikoton sa ginharian. Dayon, sang dito na sila sa tubang sang hari, ginpakita dito sang bali master nga ginsaligan sang hari nga mo nakipaghambal sa mga pamatanon ni si Daniel sa Drak Bisa Abednego. Kagin klaro ni Daniel nga hindi sila magkaon. Sa versikulo 9 dere naghambal sa versikulo 19 karon ginpakamayo sang Dios si Daniel kagin higugma sang pangulo sang mga opisyal. Nagsiling ang pangulo sang mga inuko kay Daniel. Ginakadlukan ko ang akon ginoong hari. Hambal sang Yunoko, nga nagtalana sang inyo pagkaon kag ilimnon. Niyan, ipatubang ninyo ako sa katalagman sang akon ulo sa hari. Dayon nagsiling si Daniel kay Milsar, nga ginpili sang pangulo sang mga Yunoko, nga nagdumala kay Daniel, Anania, Misael, kag Asarya. Ginapakituoy ko sa imo, hambalin Daniel, nga tilawi ang imo mga alagad sa sulod sang napulo kaadlaw, kag hatagan nila kami sing utanon nga kaonon, kag tubig nga mainom. Dayon tanawa ang amon mga nawong kag ang nawong sang mga kabataan nga nagakaon sang bahin sang kalanoon sang hari. Gani nagpasugot siya sa ila, nagsugot si ang Yunoko nga si Milsar. Kag gintilawan niya sila sulod sang napulo kaadlaw. Pagligad sang napulo kaadlaw, daw mas matahum pa sila kag mas matambok sang sa iban nga mga kabataan nga nagakaon sang pagkaon sang hari. Gani ginkuha ni Milsar ang ila pagkaon kag bino nga ila ili nga ila imnon kag ginhatagan sila sang pulso. Ang pulso dere pulse amo ni ang vegetarian nga pagkaon. Tuhoy sa sining apat ka kabataan ginhatagan sila sang Dios sing ihibalo kag ikasarang sa tanan nga tinun-an kag kaalam. Ang butang balong dere kung aton basahon ang versikulo 17 sa kapitulo 1 si Daniel sa English kaysa Ilonggo or Hiligaynon naman ni tuhoy sa sining apat kakabataan ginatagan sila sa Dios sing ihibalo kag ikasarang sa tanan nga tinun-an kag kaalam. Pero sa English, as for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Tuntirin natin mabalaan nga si Daniel Gali, special, specific na rin nga ginhambal nga, may ara siya paghangop or maka-intindi siya sang tanan nga mga palananaon kag mga damgo. Ang mga nang ginbasa ta, kung basahon taliwat ang Numeros 12, versikulo 6, naghambal sa Ginoo nga kung may ara propita sa inyo tunga, ako magapakita sa ila, pinaagi sa mga damgo kag palananaon. Amo na nga si Daniel, gingamit sa Ginoo bilang propita. Sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 19, hasta 23, dayon gindayaw ni Daniel ang Dios sa langit. Kag nagsiling, dayawon ang ngalan sang Dios sa walay katugtuban, iya ang kaalam kagahom. Ginabag-on niya ang mga tiun kag mga panag-on, nagapahamtang siya sing mga hari kag nagapahalin sa ila. Ginahatagan niya sing kaalam ang mga maalam kag sing ihibalo ang mga may paghantok. Ginapahayag niya ang madalom kag tinago ng mga butang. Nakahibalo siya, ang Dios nakahibalo kung ano ang yara sa kadurman kag ang kapawa nagapuyo upod sa iya. Nagapasalamat ako kag nagadayaw sa imo o Dios sang akon mga katigulangan. Ginhatagan mo ako sing kaalam kagahom. Ginpahibalo mo sa akon ang amon ginpangayo nga sa imo. Ginpahibalo mo sa amon ang damgo sang hari. Mamani ang pag saysay pag explain ni Daniel sa isa ka damgo ni Hari Nabucodonosor nga
nagdamgo siya nga isa ka dako, dako gid nga ribulto. Dako nga ayo nga ribulto dayon ang ulo bulawan ang diri sa may nayong sa baga pagkat sa dughan bali ano to brass dayon na may silver silver sa dughan sa baga dayon brass diri sa may hawak din ang tiil is or ang duha ka tiil is isa ka iron o bakal dayon clay and bakal ang clay and iron ang mga duha ka tiil kag tudlo dapa-dapa ang manang rigin klaro mga kauturan lang si Daniel isa ka man lagna kaya kung basahon ka man ang Mateo 24 versikulo 15 when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet si Kristo ng kambal dari stand in the holy place also readeth let him understand. So, gin klaro na rin makuturan nga siya, isa gin gali ka propita. Muna nga, dere, gin klaro. Now, dere sa mga binuhatan, dos 17 kag 18, hasta sa bisikulo 21, ang aton mabasa, naghambal. Kay may ano gali, may propisya naman. Biskan nga, inisiyang ginhambal ni Apostol Pedro, balik kita dere sa kay Pedro man nga, wali sa panahon sang Pentecostes, ginhambal diri sa aton mabasa ginliwat niya ang dito sa Huwil 2 bersikulo 28 pero diri sa binuhatan 2 aton mabasa 17 hasta sa 21 nagasiling kag sa katapusan nga mga inadlaw nagasiling ang Dios ibubuko ang akon espiritu sa tanan nga mga tao kag ang inyo mga anak nga lalaki kag babaye magapanagna kag ang inyo mga pamatan-on nga lalaki makakita sa mga palananaon kag ang inyo mga tigulang magadamgo sang mga damgo. Bersikulo 18, kag sa sina nga mga inadlaw ibubo ko ang akon espiritu sa akon mga sulungoon nga lalaki kag babaye kag magapanagna sila. Magapakita ako sing makatilingala nga mga butang sa langit kag sa duta, dugo kag kalayo kag alisngaw sang aso. Ang adlaw mangin kadulom kag ang bulan mangin dugo sa wala pa magabot ang dako nga kag tatalo pang doon nga adlaw sa Ginoo kag ang bisan sino nga magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas kanami no pero saan ni sa katapusan nga mga inadlaw gintagna ginhambal ni Apostol Pedro dayon ano ang kaangtanan diri mga kuturan kay ang Seventh-day Adventist, kami nga mga Seventh-day Adventist sa Adventism, may ginkabig kami, ginkilala kami nga propitisa, babae. Kag sa mga nakabalo, labi na sa aton makauturan nga mga Seventh-day Adventist, makauturan kita tanan mga Seventh-day Adventist, may ginkabig kita nga propitisa or God's Messenger. Kay ang God's Messenger, sunod sa aton na ginatunan, amo na ang tigpamakba, ha? Tiglawas. Kangay sigin gamit naton na rin nga sa mga ehemplo. Halimbawa, parehas kay Moses, gamit na rin. Dayon, gamit siya si Daniel, mga tiglawas naman, gamit sila. Basta tanan nga propita, gamit sila, kag inspired sila by the Holy Spirit. So, no, sa ginbasa tanas 1 Pedro 1.21, 2 Pedro 1.21, mga sila, ginkasihan sa Dios inspired by God. Dayon ginpatihan ang isa ka babae nga nagaedad sang 17 anyos sa tuig 1844. Ang pamangkot diri kung sino baga si Ellen G. White, Ellen Gould White. Amo ni ang aton tinutuyo diri nga ang gintun-an tani kay damo na kita pagbasahon labi na kung magaya istorya kita, istorya na kita sang ginkabig naman nga presente nga mga kamatuoran sa sini nga mga inadlaw. Ang sabat dere sa pamangkot nga sino si Ellen G. White aton masahon aton tunan. Si Ellen G. White gingamit sang Dios bilang isa ka mouthpiece or mensahera sa sining katapusan nga mga inadlaw. Na mouthpiece or mensahera. Amo naman tong ginambal nga ano ang role sang prophet? So, God's mouthpiece. Muna nga, ginpatihan na siya sa mga Seventh-day Adventist.
Ang iyang madamo ng mga planaon kag mga sinulatan nag-influensya sa pagporma sang Seventh-day Adventism kag nagporma sing dako sang doktrina sini. Ngaman, bangod kay may hindi maglubo sa 2,000 ka mga planaon nga ginkabig sang mga Seventh-day Adventist nga ginpakita sang Dios sa iya. Manang sa karon ginkabig gihapon sang kalabanan nga mga Seventh-day Adventist si Ellen White nga isa ka manalagna or propita sang Dios. Si Ellen G. White, isa anay kamitodista apang sa ulihi na converter sa Adventismo paagay sa pagwali ni William Miller, isa katuig nga propita nga nagtagna nga si Kristo magabalik sang 1823 ukon 1824. Amo na nga diriman ginagamit ang pulo nga propita si Miller kay si Miller to alin sa 1833 nga siya nakabaton sang iyang bali authority nga bilang ministro sa iyang pagwali dayon sa sina nga mga tinuig 1843-1844 gikan sa 1840 hasta sa 1844 perti nga wali niya nga si Kristo magbalik na sa 1843 or 1844 ngaman kay sa iyang pagtuon sa propesya sa Daniel 8 versikulo 14 nga gin-explicar sa Daniel 9 versikulo 24 hasta sa 27 kapitulo 9 si Daniel 9:24-27. Pero sakto ang iya competition ni Miller ang medyo na misapply lang ang lugar kundi dito ang kulang. Amo na nga ay pagpati ni Miller nakabati ni siya si Ellen G. White at the age of 17 kasi nang 1844 sang ang tagna ni Miller sang ikaduha nga pag-abot ni Kristo na paslawan nga matuman ang mga Millerite nagbungkag sa pagrismaya bisan pa ang isa ka mag-asawa nga sumulunod ni Miller nagsiling nga may mga palananaon sila nga nahatag o naghatag sang kabangdanan sang napaslawan nga tagna. Ang isa sining mga manalagna amo ang 17 anyos nga si Ellen G. White. Pero Harmon siya, Ellen G. Harmon. Si Harmon kay White naminyo man siya nga sang White na James White amo na nga na White na niya apelido pero sang dalaga pa siya Harmon. Ellen Gold Harmon. Si Ellen G. Harmon nga may una sa iya 2,000 kaginasiling nga mga palananaon sa isa ka meeting sa pagpangamuyo. Wala madugay pagkatapos ang kawianan ni Miller. Siya palananaon si Ellen White nag-angkon nga nakita niya ang palananaon. Nag-angkon siya nga ang mga Adventista sa isa ka pagpangalakaton pagkadto sa siyudad sang Dios. Amo nang iya unang vision. Nakita siya nga naga panglakaton ang mga katawhan sa Dios pagkato sa siyudad. Pagpinaagi na siya sa palananaon, ha? Wala madugay si Ellen White Harmon o Ellen G. Harmon nangin suga sang paglaom para sa napaslawan ng mga Millerite. Ang mga manughiusa sang mga paksyon sang Adventista kag ang espiritual nga gingiya para sa isa ka bag-o ng reliyoso nga grupo. Sang 1846, ginpangasawa si Ellen ni James White. Isa ka Adventista nga manuguli. Magkaupod, ginsugdan nila sa tunga, nga tunga ang mga panudlo ni Joseph Beach nga nagsakdag sang pagtuman sa adlaw nga inugpahuway para sa tanan nga Kristiyano. Kumbinsido nga husto si Beach, Sunday James kag Ellen White, nagsugod sa pag-obserbar sang Sabado nga inugpahuway, wala madugay pagkatapos adto sang 1847. Si Ellen G. White, may isa ka pala na naon. Ini nga isa nagapamatuod sang iya bag-o nga pagpati. Nagsiling siya nga ginpakitaan siya sang kasuguan sang Dios sa isa kalangit nun nga sanktuaryo. Kag ang ikaapat nga sugo na nanungod sa adlaw inugpahuway, ginlibutan sang isa ka halo nga kapawa. May halo nga, halo sang kapawa. Ibot na balon, may daw may buho nga kasanag. Nga adlaw inugpahuway nakita niya. Nakita niya ang napulo kasugo pero nakita niya nga nagasanag ang ikaapat. Ang mga White nagsugod sa pagsakdag sang pagtuman sang adlaw inugpahuway subong panguna nga doktrina. Amo na, si Ellen G. White, Gold White Harmon, isa ka mga bungahon nga manunulat.
Ang iya unang libro, The Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, nagwa sang 1851. Nagpadayon siya sa pagsulat sang mga 60 ka libro sa kabilugan. Ang mga White naglakbay sing malapad kag si Ellen White nagsulat sing dalayon agod isugid sa mga tao kung ano ang ginasiling kuno sang Dios sa iya. Sang 1855, Sunday James kag Ellen G. White nagpuyo sa Battle Creek, Michigan. Sa madasun nga 55 o 55 katuig, si Ellen G. White nagsulat sing halos 10,000 kapahina sang matagnaon nga material. Ang kalabanan sini ginbalhag sa siyam katumo nga mga panaksihon para sa simbahan. Tawag ni siyam katungo, 9 volumes nga Testimonies for the Church. Sa tiyon sang isa ka serbisyo sa lubong sa Ohio sang 1858, si Ellen G. White may isa ka palananaon ngaya gindetalye sang ulihi sa iya 219 kapahina nga libro nga espirituhanon nga dulot. Tomo 1. So, amo nang Testimonies for the Church, Volume 1. Ang dako nga pagbinaisay sa tunga ni Kristo kag sang iya mga anghel, kag Satanas kag sang iya mga anghel. Na dito naman sa Great Controversy. Sa sini nga palananaon, nakita ni Mrs. White ang isa ka kosmiko nga inaway nga ginahimo sa bugos nga mga dagpon sa tunga ni Jesus kag sang iya hangaway sang mga anghel kag Satanas kag sang iya. Ang dako nga kontrobersiya siling ni Mrs. White madaog samtang ang mga Kristiyano nagabulig kay Jesus. Sang Mayo 1863, ang konferensya, General Conference of Seventh-day Adventists, official nga ginlakip. Si Ellen G. White, wala gid, nagkabig sang iya kagulingon nga pangulo sang bag-o nga grupo. Apang ang iya mga palanaon, patod gid nga nangin instrumento sa pagtukod kag timprano nga pagtuytoy sini. Ang mga Seventh-day Adventists, nagkabig kay Sister White nga isa kamatuod nga manalagna sang Dios. Ang mga modernong Adventista nagadayaw o nagabayaw gihapon sa iya nga may dulot sang panagna. Ang mga 70 Adventists nagapathag sang panaksihon si Jesus amo ang espiritu sang panagna. Sabog na 19 psychologists. So the testimony of Jesus is a spirit of prophecy. Amo na ang pagpaathag sang 70 Adventists bilang isa kapagpatuhoy sa mga sinulatan ni Ellen G. White. Ang masunod nga pahayag ginaprubahan sang sesyon sang General Conference sang Netherlands sang Hunyo 1995. Ginakabig namon nga sa sirado na ang kainon sang Biblia. Apang nagapati man kami subong sang mga kadungan ni Ellen G. White nga ang iya mga sinulatan nagadala sing Diyosnon ng otoridad para sa Diyosnon nga pagkabuhi kag para sa doktrina. Busa, ginarekomendar namon ang simbahan nga nagapangita singgahum ang balaan ng Espiritu sa pag-aplikar sa aton mga kabuhi sing mas bugos sang inspirado nga laygay nga yara sa mga sinulatan ni Ellen G. White. Ginsambit sa Dremakita Tani, Apologetics Index org. Amo ni ang address dere sa makita mo ni. Dayon, sa tung Hunyo 2016. Si Ellen G. White, padayon nga may mga palanaon nga iya ginpatungod sa Dios noon nga inspirasyon. Ang pila sini nga palananaon naghambal nanungod sa kinanglanon para sa nakapapagros nga mga pamatasan sa pagkaon nga gitawag ni Mrs. White nga ang Ebanghelyo sang ikayong lawas. Testimonies for the Church, Volume 6, page 327. Ang iya mga kinanglanon sa ikayong lawas naglakip sang pagbutang sang pagdumili sa pagkaon sang karni o kon pagkaon sang unod subong sang pagtawag sini sang mga Adventista. O ay naman kita sing timpo, ato na lamang tapuson anay sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Pinong Diyos. Maraming salamat po sa pagkataon ni inyong pinagkalob sa amin. Maraming salamat sa inyong kaganahang loob. Pinakilala sa amin ang isang kasangkapan na iyong ginagamit sa kahuli-hulihang panahon. At nawa, ito'y makatulong sa inyong bayan, lalo tigit sa Seventh-day Adventist Church in general, tanan nga ang mga Adventista din sa Septimedia sa buong mundo
na nais tumugon sumunod sa inyong kalooban. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan na makarating sa iba't ibang mga nangailangan sa katotohanang ipinagkaloob mo. At pagpalain mo ang Siyuro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang pagpala ng kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Gayun din sa lahat naman nakikinig, maunawaan ang inyong katotohanan. At patawarin mo lamang kami sa aming makasalanan laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay mga hinihiling sa pagitan ng matamis ang pangalan ng Ipinesyos. Amen.

0: Sakal Libu Aklan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Go. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo loko. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng Dietre Bayo. Tatlo kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
0: Dietre Bayo. Ang Dietre Bayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may Dietre. Mapatas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya!
5: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gin makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
0: Bumakal sa mga butika.
12: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
11: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
14: K5 Kalingawan Time.
15: Tunto ka nga parot ha. Tawga pa ko ba lang alaw ay kay. Let's sunon tagid ka.
16: Hey!
15: Ano?
16: Bayan mo na na.

0: sa K5 News FM.
1: Noon ako galing si Aikal Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premi sa launa sa balita.
0: O ikaw, ano pala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Wow, my puso.
3: Ang kampyon nga istasyon,
4: K5 News FM.

0: Dream Bio.
1: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
2: Yung may D3.
0: Mga butka.
3: Checklist.
4: Checklist number one. Nga, mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit, nga akon sitrado, kiwala activity nga akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
5: Mm-hmm. Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plane. Kay ang D3 wala yan nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin ka da sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL. Ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
6: Eko, D3 Bio pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga produce sa sang ginatuwa glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No, right. MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tay. Hindi siya makuan mabuhi.
7: Overwork.
6: Overwork. Mm-hmm. O tungod nga siya nagapagwas ang glycogen, kun damo ang glycogen at pila pila kadla maguba, mabankrap. So D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store lang.
7: Gina-store yan.
5: Gina-maintain.
4: So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm. So okay na, no?
0: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akon ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Pero kung D3 Bio, duha iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So si D3 makanto si mo active immunity. And your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malatulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw. Manghimos lang sila.
7: Uh-huh.
9: Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
7: Kaya controlled ang infection.
9: This immunity, nga gakanto na mismo sa imong cellula.
7: Daw
9: barangay tanod.
7: Correct. Daw controlled ang infection?
9: Controlled. Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang itong polis, kag magano.
7: Mag-record na lang.
9: Mag-record na lang.
7: Kag manghimos, ano?
9: Oh. Pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
4: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
9: Correct.
4: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalanan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na.
9: So, sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
7: Correct.
9: Lain ganyan kung may backup ka, may auxiliary ka.

0: ma-approve sa FDA ang D3Bio. Mm-hmm. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
1: Oh. Mm-hmm. D3Bio!
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang eye care drops ato at ang eye care gold capsule mabagal sa mga leading drug stores.

0: Plano.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: D3 Bio.
2: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: DJX 500.
3: Ako sa Jubilin. Sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw ba na
0: ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal Rica.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmaitis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Sakay ka kitiya!
1: Siyempre! Naka-extend ko yan!
0: Basta sagad nga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Ang sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
2: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: Five Kalingawan Time!
8: Ang love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
7: Hey! Aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Aga pamati gid ako sa K5 News FM kay kada adlaw gusto paybay gid ako sa ila drama. Kung may sadyagan ning istorya dugi na kulit man akon kilid kadlaw. Kung subo gani tugo lumaw-lumaw man akon mata. Ako gali si Ted and Manuel sang Pavia Iloilo tunay naka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
10: Wow, my puso.
11: Ang kampyon nga istasyon
12: K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, and din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka,
1: TTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom TTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa TTX 500.
0: TTX 500. TTX 500.
3: Storyanta karon, ano bala ining alcohol-related liver disease. Matuod gyud man bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon nga CEO, Dr. Ramil. Permita diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Indi ka gyud mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
4: Hindi tani na matabo, Sir GP, kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong gabla gulay, pala kaong prutas, pala inom ka DTX 500 jag may TC, wala mo mana ang ginabusohan. Ang kapisan sa muatay sa pagtinlo sa toxin. Do pareho lang na, Sir GP, sang janitor ang aton atay. Siya ang tigsilhig, siya ang tigugas, siya ang tigpaninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iya na tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor nga wala unta trabaho?
5: Kapuyon.
4: Labi na akong permi atubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Siyempre, dara ginapakadto. Guba, ginamo atay. Ang mga importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinakabisi nga organ sa imo lawas.
3: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan. Kaya ra siya tanan mo na sala niya.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami inauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
3: So correct gid Dr. Ramil, no? Basic gid lamang ang equation. Kon pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga indi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampyon nga antioxidant kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano bala ang alcohol related liver disease or ARLD, Dr. Ramil?
4: Simple lang sabat sina Sir GP, botulingon guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ARLD, botulinum severely damaged na sang alcohol, nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ARLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon guba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Amo na gani nga, dapat adlaw-adlaw kagid inom sang DTX 500 kag Mighty C. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo.
3: Oh,
4: tapos ang bisyo mo na lang,

0: kaayong nga powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuman na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala pa guba ang atay mo.
1: Probably Sir JP, may guba na na. Hindi pa galing amo na kalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imatay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta Sir JP. Subong pa lang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Amo na ka importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag Mighty C nga grabe niya amligan ang imatay.
2: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DDX 500! DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan, 94.5 KFI News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.

0: ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: Sinatira natin memorya ng Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics,
11: Mighty C,
12: DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
22: You're listening to 94.5 K5 News FM.
23: K5 News FM.
24: Five Galingawan Time!
25: Ang love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
24: Hey!
26: Aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Noon ako galing si Aital Gioso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
26: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
28: Wow, my puso.
1: Ang kampyon na istasyon,
29: K5 News FM.

0: Miloy.
1: TTX 500.
2: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
3: Sa kadlo kapila ka maginan?
2: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
3: Subong kamusta?
2: Huwain ni ko ginabatya at maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
2: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
1: TTX 500.
4: O si Jean Paul Hideroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining mga carcinogens? Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon si Dr. Miloy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Iniya mo ang mga substances kag exposure nga nagapa-cancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies. Gintunana and research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
5: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo sa mga butang nga makapakanser.
4: Mm-hmm.
5: Pero ang makapugo nga hindi ka magkanser, wala ginayag na tutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakos ang cancer, pero kung loaded ka sang antioxidants, nagainom ka dadlaw sang DTX 500 kag Mighty C, sigurado nga protektado ang cells mo. Ulan taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga makakanser, aprobado pas gobyerno, pero ang mga butanga in maga-prevent para magkanser, why gid sir?
4: I totally agree. But bangod nga ang cancer is the result sang mutation. Permit me reflect balik. Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information sang cells, either halin sa parents nimo or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya nga may mga cancer, or halin sa exposure o kung ginatawag nga environmental factors. Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang. Number one, lifestyle factors, immunutrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
5: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir GP, problema na. Damo gyapon mahilig sa tamis.
4: Gusto.
5: Kanto ka sa mga dlagko nga mall, oh, paigarigad. Damo, damo.
4: May mga treats.
6: Damo, gidya mga...
5: Refined sugar, Sir Boy.
4: Oh.
5: Cake, kenapa?
6: Ice cream.
5: Spouses. Food loaded with additives and preservatives. May tani kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, at least maproteksyonan man biskan paano ang imo nga selula sa lawas agud nga hindi ka magka-cancer kag hindi ka balatian.
1: DTX 500.
7: Katalina Habagat, sang puro kan tabo barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag domicho may naga ano na hindi nako kakita. Nang bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko tag dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong mata.
1: DTX 500!
5: UV rays.
4: Init sang adlaw.
5: Kung di bastante mo antioxidant sa mulawas, di bastante DTX 500 kag Mighty C, di pwede ka magka skin cancer, Sir GP. No? Sa mga pagtuon, mga 2,000 kataw nga gakalamatay sa ang basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig.
4: Grabe, no?
5: While more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma.
4: Ay, grabe. Did this form cancer na.
5: So, hindi man pwede nga hindi ka magpainit. Labi na kung ang ubra mo, traffic enforcer. Ano pa, Sir GP?
4: Farmer,
6: manguma, construction worker.
5: Oh, di ba? Imagine, there are more or less 100 ka types ang gito na cancer nga pwede maangkon sa tao.
4: Sa kadamo, no?
5: Yung survival rate sina, grabe. Gadipindi na kung ano ka bakod ang imo ano.
4: Kagun, ano nga organ ang apektado?
5: Oh, kag ano ka bakod?
4: Ano ka bakod?
5: So, ang namiya, Sir GP, dapat hindi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag Mighty C. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer, subong pa lang, inom ka na DTX 500, inom Mighty C. Nga, mainom ka DTX 500, anong suplemento ka DTX 500? Daw, gakaon ka, pulo ka klase nga gulay, kag prutas. Ang atong ginhambalan rin, hindi ang kadamuon. It's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500.
4: Ang potential ya to stop cancer.
5: Yes. So, amo na. No? Dapat, first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag Mighty C, or Pure C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
0: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo Sir Boy, mayong aga man.
1: Mayong aga sa imo Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Suleta, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor. Tumor. O tumor. O bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga, kag nagasugod sa lawas ang tumor. Kulol ba an engineer may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupunta sina nga discussion si Sir Boy Solueta. Ako si Jim Paulino Rosso. Boy, good morning.
2: Good morning, Sir Boy. Jim Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Lab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyo ng lawas kay naka DTX 500, no, amon ning sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali o pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabatok ang immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod na mga mikrobyo nga kadalas ang pagtaso o busip on kagilanat, kung ano pa da nga masakit kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pa sakon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha? Mag eye care drops, no, ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga tapos nga mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Andaan ang alan, eye care drops available na sa Mamon pharmacies and leading drug stores.
0: Wala nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambal niyo.
2: I care. You don't care. I care, of course, ganta ka na.
0: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
1: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-appreciate mo. Sumong kapalaw ay nagid. Oo. Daw may buro ng mata mo. Mga sa una, daw gwapa pa to sumong doon. Hindi na. Storyantang tumor, engineer. Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang. Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
0: Pero may maambal si Mrs., niya tanan pa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-dula, Sir JP.
1: Saktan gid. Daw lugits naman lang bukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor amuning bukol sila kung gatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa okay na tubo bukol kisa sa imong pan nga
0: maskulo
1: panit o diin
0: okay.
1: Ka iti ba si hubag lang man, pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
0: abaw
1: tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay, tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok. Naguro, mambalkagin nga taugon mo, tanan nga mga anghiles mo. Kululbaan. Now, diri kita nay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. May magitubo nga bukol, kinimo sang doktor na lantaw yun na anay.
0: Oo, ginakuha niya.
1: Isa ginay kapik.

0: Kapya. Oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ah, ultrasound na nai. Magamba ka being a bukol engineer, it could either be unay nang i-roll out hindi dapat cancer.
1: Okay.
0: Kay ang bukol pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kung hindi magapan.
0: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo
0: kag magametastasize.
1: Okay.
0: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon nga kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
2: Metastasis na,
0: oo, no? Nag-metastasis na, that's why.
1: Nga nagalapton nga panglapton na.
0: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
0: Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka panglapton?
1: Okay.
0: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Uh-huh.
0: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Unwanted nga bukol?
0: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
0: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsy pa na, sir.
0: Ginabiopsy pa.
1: Okay.
0: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer,
1: uh-huh,
0: or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
0: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
0: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of myomas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do.
0: Hindi
1: mga...
0: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
0: Kay magapang na to, matinapik na to sa imo ibang organs, i-compress yung organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
0: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan tani engineer.
1: Correct, correct. Oo.
0: Inom ka hubin ka pa. Hindi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na na ang susceptibility mo gataas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa, di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May ibang benign.
1: Mm-hmm.
0: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
0: Fluid ang uno dya. Kwan inang ano bla, hindi ya bala tissue, kundi it could either be water, could either be
1: pass.
0: Ano pada o pas. So cyst tawag.
1: Okay.
0: Now ang importante engineer amo ni kanami tani ko di follow up ni Sir Boy sa Ditribayo karon ba. Mm-hmm. Ining role of apoptosis.
1: Mm-hmm.
0: Apoptosis kay dapat ang imo nga cells kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
0: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
0: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
0: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new cells.
0: Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang nga program cell death.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
0: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ila man nga compound.
1: Sa ila koloni.
0: Oo, may ila sila yung koloni, compound. Amo na, engineer. So, nagsugod gid ang mga bukol sa abnormal nga selula.
1: Uh-huh.
0: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic yan.
0: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
0: Mga canned foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo.
1: Mm-hmm.
0: Chemical sa salin sa sigarilyo mo. asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
0: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala, mm-hmm. mercury can cause cancer. Ang lead pagid ining tingga bala
1: din. Tingga. Oo.
0: So kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka radiation. Radiation can cause cancer. So ang pinaka nami proteksyonan tagid ang aton nga cellular engineer.
1: Mm-hmm.
0: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
0: Ang isa ka cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 becomes 16, 16 becomes 32, 32 becomes 64, 64 becomes 128, 128 becomes pila?
1: Millions na after some time?
0: 256.
3: Ang mga ginausap ko, 256 plus 256.
0: That's already around 512. Mental na yan. 512, 1024.
3: Sige na.
0: 2048.
1: Dugay-dugay.
0: Ikaw may mamagutong po.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napitlan.
0: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Amo ginapin pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinang lanon tasang antioxidants para buligan ang aton cellula.
3: Prevention.
0: Mm-hmm. Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permi utan. Amo nang balpermi sa mga doktor, kaon permi utan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fibers sa utan agud siligan nya tong imo nga tinai, mm-hmm. hindi ka to magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas nga antioxidant pagud may aratay pang bato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kag parisan gid permis ang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kag gid para nga bakod ang imo nga immune system. Tisiling ko na for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
0: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi ka da magsagay painit kay mm-hmm. because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon, live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi mo pa-stress and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Sir Boy Silueta, may mga sayings bala.
0: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan,
0: Abi Kwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amung kinanglan ta, maging healthy kita.
0: Ano tuliwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
3: Mayroon ako. Alin niya sa famous man nga, ano, nga saying, alin kay DC.
1: Okay. DC?
3: Kapag tumibok ang puso, kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
0: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir JP, nami ginpapasan.
1: Namunang
0: ginaulat ko gito.
1: So, apoptosis
0: na. Ang role ni Ditribayo.
3: Okay. Doon na encourage kung magap mo. No, so, nagkanto din sa Sir JP, preparado sa iya cancer lecture.
1: Oh.
0: Memorize na iya.
3: Gingaan niya ko sa ginatawag niya.
1: Impromptu.
3: Pangpagana.
1: Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman. Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman.
0: Memory na iya.
3: Pangpagana, kung anum naman bala mabulig ni Ditribayo, kung iupod mo ang Ditribayo sa DTX 500,
1: wow.
3: Kontra cancer.
1: Oh, correct.
3: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Support Leo, kay may mga synergistic effect na they help each other and enhance mag-Ditribayo everyday. No? Hindi lang kontra tangkaso, ubusip po ang kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang at ang ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life, ha, layo ka sa ginawag nga tangkaso o busip on kagilanat nga dalas ang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung gainom ka Ditribayo. Gusto ko mag-ayo mag D3Bio.
1: Salamat Sir Boy, ang D3Bio makabuligid pero kinanglan taman ng healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunseng healthy foods Sir Boy, exercise, kag i-manage mo ang imo stress. Amo ning kinanglanong gid naton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else, Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang aton nga skin. Dapat pugay ta, medyo maganda ta, kag maayo ang aton abiran, Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, te ara Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa aton skin, moisturize kag maging healthy, Sir Boy.
3: Kay nga, kay may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha? Kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties, kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusal mo ang DTX Beauty Soap, beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kini mismo ang source ang pagbaho sa imo lawas, gintap na sing ini nga habon. Regarding beauty properties, kampyon, may papain nga gapaputi sing imo skin, may ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bla sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, poor ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha? May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh Sir Boy.
3: Kaya may VCO man yung kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas yung tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat ang matpaputi ang imo skin sa imo ilok, rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Diofresh. Kung gusto mo rin nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision. Layo ka sa pagkaburon. Doon si engineer ka, layo pa lang. Makita ina kung medyo kangay-angay ka. Hindi. Kung ikaw, naka-eye care drops.
1: Okay nang lanta. No? Maging, no, hindi bala dry bala Sir Boy ang aton nga eye. Kinang lanta, on man ta, kung mga healthy foods man Sir Boy.
3: Kanami, mas
1: carrots.
3: Eye care from ka, ay do ka lain how. Ha? Pero anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
3: Gapangapi ka early, early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, iban kapagpagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress gas na or tanang free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, Sir Boy, ang gapa may gapanuktok na, gapangita na nasang DTX coffee mix.
3: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds kang katinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka kahit therapy ka. So nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan, ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food. Dapat mag-clinica spore biotics, 80 billion colony forming units of spore forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin nga amo ni ang gapanami sa aton mood, no. And of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo para layo kasi nga tabang mga neuropathy, nami man sa imo brain health. And of course kabalo naman ta mga happy hormones na amo na ang ginahimo, amo na ang gapalipay sa imo, no. And pinag-importante kita ya for me, nami imo digestion ko naka-clinica spore biotics, nami ang imo metabolismo ko naka-clinica spore biotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa clinica spore biotics, gaamat-amat pa. Amat-amat naman liwat, hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower. So kung may mga melon amoy ang mga flower dyan sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amoy yung sabat, no, mag-clinica spore biotics. Basically, ginabalik yan yung natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, Sir Boy, extend food supplement for men. Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido. Sexual desire, Blaster Boy. Best supplement pa ini para sa atun nga stamina kag energy. Sir Boy, ti para sa mga lalaki, labi na gid sa atun mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadonglay nga junior, Sir Boy, kinanglan magauntay. Magamit kita sang Extend Food Supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, Sir Boy. Natural testosterone supporting habit, Sir Boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang daloy, isang dugo. Ang dugo ni mo, amo ang pinaka-life kuno sang tao, Sir Boy mo. Ang dugo, kaya nga, kung wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, Sir Boy.
3: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving-loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas, ginamasahe kada
1: sa
3: DTX liniment oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Dalang, Sir Boy, uras ta medyo bitin agad ay mo mga parting words, Sir Boy.
3: So hindi ka maglipat, no, adlaw-adlaw mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sinila, ang gatawag hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system nga matamat ka paputi, nami bangang imo skin. Mag eye care drops, no, ang eye care drops amo ni ang ginatawag naton para maandaman ta aton mata. Mag usas ang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi ginatawag ng mga anomalies sang imo mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lonis Ngadlaw Subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kaga ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rod Spalma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanandra nga Barangay 35 nga mga senior citizen, mayong aga sa inyo tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at lahang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa

0: April Bio.
1: Kasi Karen, kadamog isang akon hair follow hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3X 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungom na po sa D3X 500, akong gindubol dose, mga kakapsul sa buntag, mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang D3X 500.
0: D3X 500. Mabali sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. D3X 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Asal Rican Epic Tibo. DTX 500
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan ka tampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Kung si Junita Gabakulod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.

0: lugar.
1: Formbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Formbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Formbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Formbiotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglit ko. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Nagkapangita ko bala sang food supplement nga barato, tekalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics,
11: Mighty C, DTX Coffee Mix,
12: Free Bio Coffee,
13: DTX Beauty Soap,
14: DTX Herbal Oil,
15: Clinica Day of Fresh Roll-On,
16: and many others.
17: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
18: may free checkup ka pa
19: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
21: You're listening to 94.5 K5 News FM.
22: K5 News FM.
23: K5 Galingawan Time!
24: Manong, sakay ko taxi!
25: Ay to, ikaw lang isa, wala ka upod?
24: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw! Si Noma Drive!
23: K5 Galingawan Time! Yaaga pamati ka sa K5 News FM!
26: Nagpamatigin ako sa K5 News FM kay kada adlaw gusto pa ibaigin ako sa ila drama. Kung may sadyagan ni nga storya, dugin na kulit man akong kilid kadlaw. Kung subo gani, tugo lumaw-lumaw man akong mata. Ako gali si Ted and Manuel sang Pavia Iloilo, tunay naka K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
27: Wow! My puso!
28: Ang kampyon nga istasyon,
29: K5 News FM!

0: Payo. Health News, D3 Payo with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Payo, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Payo, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Payo.
2: Ang topic ko is about ketones.
3: Pag ketones ang pag-balancer boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia,
2: Parkinson's,
3: epilepsy, epilepsy. Aside nga ginano niya, ginanourish ang imo nga brain cells, ginapaguha ang tanan niya mga toxin.
2: Nga nagako sa migraine kiss, sakit sa ulo, kaya-kaya ni D3 Bio. Ginakuha ang basura sa imo brain through the glympathic system.
3: Through glympathic system.
2: Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
3: Amo ginang ka namin sa D3 Bio, sir boy, over plain D3.
2: Amo gina, na-advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan namin isang aton kidney, ngagapan namin isang aton blood sugar, kung namin ang aton regulation sa aton blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala? Ang D3 Bio, first and foremost, ginimbento ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, ngang wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
3: and bacteria.
2: And even fungi.
3: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo, kay way nimo mapacheck up kung ano tong mga ngalan nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya ganom D3 Bio, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus
4: kay bacteria. Ganun ang viral load.
3: Because of the MCT.
2: Kanami, some point
3: monolaurin, monocaprilin,
2: and monocaprin, no?
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Ang D3 Bio, kapadasig sa imong metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imong metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
3: because of thermogenic effect.
2: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually ng mga pigado gid, when ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal niya ay basi virus ni bacteria ni way ki wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, eh di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects?
3: Kaya na kanami, sir boy, wala ni resistance.
2: Why niya resistance?
3: Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag na siya?
2: Because monolaurin by nature is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
4: Kaya namin lang sa D3 Bio, sir boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas na to niya.
3: Kaya hindi mapatay ang good bacteria.
2: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
3: In short, amuna lang, sir boy, ang monolaurin, hilo sa tanan ng kagaw.
2: Oh. Correct.
3: Amuna na.
2: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3 Bio. So, din ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga gaboost lang sa immune system.
4: D3 Bio na.
3: Kung D3 Bio ko, kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
0: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
7: O si Karen. Kadamog isang akong hair fall. Hindi man namin akong kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akong buhok. Kang naghinis ang akong kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Mabakal. Sumang muti ka.
0: D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon

0: Libo Clan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas gid pabasko kag mas gin panami. I Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. Timo. DTX 500.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500.
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500.
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
3: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C.
2: Mabali si baby, masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman.
4: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nag-get katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
5: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: Una,
6: magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: sa natin ang ating memoria
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pabakang sa mga butika.
1: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C,

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: Pilaw. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning, pinamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon, kumalot, galingin dayon ang ako nulos.

0: Drama Show sa Ikaayong Lawas.
1: Mayong aga sa mga suki natong ating palamati. Welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Abi stretching kamo na ibigamay. Sa mga balay nyo ha. Sa nagapamati, untaya.

0: Sir Kevin.
1: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Boy. Kagsaton nga mga suki nga tigpalamati ang Isil North, Isil South, kag ang Isil OFWs, kag mga solid listeners man nato ng Sorobs kag Slorobs. Mayong aga sa inyo tanan. I hope na tumar nyo na ang inyong protection para sa inyong ikayong lawas, ang GTX 500, ang superior antioxidant, ang Mighty C, ang alkaline vitamin C nga hindi makapasulab sa inyo chan, kag ang D3 Bio para may protection ka batok sa mikrobyo, mapakagaw viruses, bacteria o fungi man nakagparasites, kayang-kaya sang D3 Bio. Kag syempre, in good mood ka dapat, kag nami imo digestion, mag-Clinica Spore Biotics.
2: Good morning, Sir JP.
0: Good morning, Sir Boy.
2: Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton mga suki, sang Isil North, Isil South, Isil OFW, and of course, mga pinananggat ng Slorabs and Solabs, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, the cell protector, and of course, kung immune system malang restoryahan, wala na iba, no? Ang gabus ang atong immune system, vitamin C nga makita sa alkaline nga vitamin C nga Mighty C. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kontratang kaso ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio.
3: Informasyon sa ikaayong gawas.
0: Let's talk about o istoryahan ta ining ginatawag nga mga pagkaon nga makapowersen sa imong arthritis. Now, ang arthritis, Sir Kevin, kadamo sang mga ano ni, damo sang mga klase, no? Mm. There are different types of arthritis. So no, sa Rheumatology and Allergy Institute sa Amerika, may anom sila nga na-identify nga most common. Ano ni? Osteoarthritis, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, kag ginitawag naton nga gouty arthritis. Now, suno sining mga eksperto nga nagtuon about arthritis, naibaluan nila nga may mga pagkaon nga nag-aggravate sa inflammation. Kay kadamo sang klase sang arthritis, pero ang commonality sining damo nga klase sang arthritis all boils down to inflammation. Paghubag. That's why, kung may inflammation, nagasakit, nagainit, nagapula, muna mga sinyalis ang inflammation. Bastagan ni arthritis, ang commonality, inflammation. Kung may inflammation, again, gasakit, gahubag, gapula, gahabok. Muna mga signs of inflammation. Na ano nga mga pagkaon nga nagapakos ang inflammation? Una, sweets. Ining aton nga mahilig sa tamis. Ang pagkaon sang madamo nga sugar or added sugar, no, sa imong dieta, ang pag-inom mo da sa simple na gidlam, yung tanik unang kape mo, DTX coffee mix, or ga kwan ka da, ga pre-bio coffee ka. Pero kung ang kape mo da karon niya, kape lang da nga stick da, and then gindamo-damo mo ya kalamay, it will increase surely the inflammation. Nagasakit pagid ang imong joints, nagalala pagid imong arthritis. Sining diri, all it takes is 40 grams, no? Amula ni kadamo nga klamay, balda ka na. Sa isa ka soft drinks, isa ka butilya nga soft drinks, tapat na, that is enough to trigger ining response for inflammatory condition. Now, ano pa? Dairy products. When you say dairy products, kung di ko magsala, Sir Kevin, amuning mga pagkaon, halin sa gatas. Cheese, mayonnaise, ano pa da? Halin sa baka, no? Dairy products. It will cause inflammation. Now, fatty food. Ining mga pagkaon nga imo gin gamitan sang mantika. Ginprito, ano pa da, that will cause inflammation, unless of course may tanik ko mga good fats ka, ga D3 Bio kadabi, because it helps lubricate your joints, it helps at correct the immune system. So pero kung ining mga ginprito nga sudan, kapin pang style nyo sa balay nyo, pagprito nyo sang itlog nga do hindi pa manihigko ginang mantika, yun ahon tanik prito itlog. Tapos ang mantika sa pinirtong itlog, sa laon.

0: Adin kami ito na naman sa prito sa isda. Ngito hindi pa magidigo ngay huwag to tapos prito. Din pa ba ianda? Napanos na to ko ng mantika mo. Kalabanan bla muna, never reuse oil. Kalabanan sa po, gina-use na gina-reuse na gina-reuse. Tapos prito sa isda, tapos prito sa manok, niya kanugon pa man asang oil, oh. Yabi pa bugnaw sa laay, butang sa garapon. Oh, after 2 days, 3 days, ya gamita to may oil pa to nagligad sobra sa kwano sa piniritong manok. Oh, gamit mo naman sa piniritong isda. Ya kanugon, ihuwad naman liwat. Dira, ikamatay mo na. Oh, it will cause you cancer ini mga changes sa chemical changes ining pagprito-prito mga delikado. Ano ba? Next, carbohydrates. Ining pagkaon, tuman sa mga kanon, pasta, miki, noodles, beyond, it will cause you inflammation. O, ano pa? Pagpanigarilyo kag alcohol, it also causes inflammation. No? What else? Ining gluten. No? Abi mo, vegetarian ka, pero kung sobra naman, too much of a good thing is bad. Ano pa? Mga additives, preservatives, mga bitsin, o ano pa dahil ang dugang-dugang nyo sa pagkaon nyo, artificial flavorings, ina sila, causes inflammation. Tingala ka nagainom kabulong para sa arthritis, why magkakadula sa arthritis. Briefly, let's check what is inflammation with Sir Kevin Bigay. Kag paano makabulig si DTX 500? Sir Kevin.
1: Thank you, Sir JP. So, sagin pang lawag ni Sir JP, kagina nga sahi sa nga arthritis, no? May nagkalain-lain ina nga mga kabangdanan. Mm. Pero isa lang Japon ang root cause sinasang ila nga trigger points, no, nga nagahubag. Mm. It's because of free radicals nga ginatugas ang imulawas, no? Dirita sa may gout arthritis, Sir JP, no? Ginakabig ini nga King's disease, no? Sakit sang mga hari. No? Kung makita mo ang portrayal sang hari, ga pinagusto kaon. No? So, makuha ina siya naton sa ang gout arthritis sa pag-abuso sa aton nga diet. Lalo na kung ang aton diet is more on karne, no? Mga red meats, no? Nga rich in purine. Kag sometimes may mga vegetables man nga rich in purine, but kung hindi nyo gid malikawan, no, ang ginatawag nga purine, choose the lesser evil na lang. Mm-hmm. Go ka mo sa utan, no? Mm-hmm. Mas maayo na lang magkaon ka mo utan sa magkaon ka mo karne, mm-hmm, no? Para ma-minimize ang ginatawag naton nga atake sang gout. Then may ara naman kita sa mga ginatawag nga rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, nagagabok ang imong atulaan. So ang problema diri is your immune system. Dapat i-correct nyo ang inyong immune system. Wala sa may nag-regulate sa inyong immune system. That's why nag-overdrive siya, gina-atake niya ang sarili niya nga lawas, lalo na ang mga tissues or ang cartilage dira sa imong mga bones and joints, no? So ang the best way para sa dire is inyo alalayan, no, ang inyong kondisyon, kung may-ari ka mo sini, alalayan nyo pinaagi sa pagtumar sang D3 bio, but then, no, let's focus sa root cause. It's oxidative stress nga may paghubag nga nagakatabo, no? Kung magdamo ang free radical sa aton nga lawas, no, nagakaguba ang aton selula. And we all know ang aton selula capable sa ginatawag nga autophagy or ang pag-repair sang iya ko galingon. Now, kung may oxidative stress na, wala na sang manog-repair sa imo nga lawas. So, ang gakatabo, nag-worsen ang imo nga inflammation. Kag ang lain pa da, no, basi mag-irreversible na siya. So, subong pa lang nga wala pa kamo may ginabatsyag nga pagpalang hubag, dapat na naka DTX 500 na kamo, no. Ano ba lang ara sa DTX 500? It's your super antioxidants, kaangay sa mga polyphenols, no, anthocyanins, mga phenolic compounds. Amuining nagabulig sa pag-neutralize sa mga free radicals nga nagaresulta sa oxidative stress kag naga-trigger or naga-worsen sa mga inflammations nga ginatawag. Kag syempre mag-D3 bio ka mo para layo ka mo sa ginatawag nga cytokine storm. Ining mga cytokine, amuining mga inflammatory markers nga naga taas kung may ara na sa pagpalanghubag sa inyo nga lawas. So, JP?
0: Sige, so at least, ha, nabalaan nyo ang mga reason why is it nagalala ang pagpalanakit sa inyong nga mga joints ining arthritis condition, whatever it is, ano man ang type kay bangod sa inyo pag-aboso sa pagkaon. So likawan ang mga pagkaon nga aton gipanghambal, mag DTX 500 para sa inyo alleviation sa ginabatyag nyo nga sakit dira sa inyong mga lawas. Di sa ginabal ni Sir Kevin, free radicals is the root cause of all inflammation. So may infection ka man sa lawas, same thing. Kung may infection ka, the immune system would respond sending macrophages. Kagang macrophages produces free radicals para sila ang gagamitin nila mangin armas to kill the invaders. And these free radicals contributed by macrophages magadugang magyapon sina inflammation. Nagasinakit magyapon imo nga pilas o kung ano mada nga nangin kosang infection. So again, DTX 500 with Mighty C makabulig control sa imong nga inflammatory condition. What about baho sa ilok kag anghit sa lawas nga way ligo, Sir Boy?
2: Makatag ni inflammation sa ilong. Maligo ka mo adlaw-adlaw, ha? Maligo ka daw adlaw para hindi lang para nga healthy ang imo skin, kundi may konsuelo man ang matupad si imo pagkadto sa ubrano kung kasakay ka mo jeep o sa bus, no? Kailan ang habon mo makaputikta si imo kag maka-enhance ang imo skin. Dapat ang habon mo DTX Beauty Soap, ang habon nga may antimicrobial properties kag may mga beauty properties man, no? Ang antimicrobial properties ni ari sa VCO sini, no? Ang VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo gaya sa mga bacteria and fungus or fungi nga gakosa skin diseases, no? Nga cause mga psoriasis, an-an, bun-e, and even your pimples, no? Ini nga VCO sa nga sa DTX Beauty Shop kaya paayuhon ang mga skin diseases mo, no? So it is proven by research and science that VCO through its medium chain triglycerides like lauric acid and its antioxidants like ferulic acid greatly helps you improve your skin, no? And of course, bugana sa vitamin C kay may guava extract nga ga panami man sing muskin ga paputi pa. Talking about paputi, may papain man ini nga kaya papution ang skin mo in just 2 weeks, no? So kung gusto mo layo ka sa punggod, layo ka sa ginatawag nga body odor, hamis pang imapanit, mag DTX Beauty Soap ka, no? So katapos may paris ni Sir Kevin, no?
1: Siyempre, Sir Boy, dapat swipe to the right, swipe to the left sa Klinika Dio Fresh para may 48 hours ka nga freshness, no? Long lasting ang kapresko kagkahamot nga ginahatag sa inyo sa Klinika Dio Fresh para layo ka mo sa ginatawag nga body odor. Kag siyempre, gataas ang imo confidence sa imo kaugalingon kay confident kagid nga wala kasi nga body odor, no?
0: Wow.
1: Kag syempre Sir Boy, no, before ka maghalin sa inyo balay, no, mga pi kagid,
0: mga pigid,
1: no, dapat ang imo kape is your healthier choice, no? Ang kape lang hindi ka magkabalaka nga may malain nga epekto sa imo, kundi ang kape ang higupon mo, mapaminsaran mo, ay mayo ni para sa akong lawas. Wala na sang ibang, dapat DTX Coffee Mix lang. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga manggaranon sa antioxidant. Okay, naging discuss na namon kung ano ang antioxidant. So, balaan nyo na kung ano ka-healthy ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, buga na sa antioxidant. Kung antioxidant lang struyahan, kung gusto mo puno-puno, siksik, no? Siksik laman ang imo food soup, ang imo kape, mag DTX Premium Coffee ka. Ining DTX Premium Coffee, may DSE man, parehas ang DTX Coffee Mix, pero ginduwangan ni Dr. Lamil, no? May ginatawag nga ergotinin, ngalin sa ganong mushroom, the herb of immortality.

0: Sounds like viruses, bacteria, and fungi, and of course, parasites. Pero kung gusto mo kampiyon ang mood mo sa aga, kung gusto mo kailan ipanami ang mood mo kay may meeting ka, gusto mo panami ang mood mo kay, kumbaga, you know your day is gonna be really stressful, mag-prebio coffee ka. Ining ang kape, bugana, puno sa ginatawag ng mga mood enhancers, what? Tungod sa mga probiotics kini nga spore forming that helps you fight stress, anxiety, and depression, no? As you make it through your day, no? So dapat mag pre-bio coffee, manamit pa because it tastes like real coffee. Pre-bio coffee.
1: Si Joanna Sugata mo gina?
0: Mm-hmm.
1: Mayong mood ya?
0: Mayong mood?
1: Nag-extend ko kagabi.
0: Ha? Ah?
1: Oo. Oh.
0: Sabi ko nag-prebio coffee.
1: Hindi, ah. Nag-extend ko kagabi.
0: Okay, okay.
1: Gapa nami sa relasyon, extend food supplement mm-hmm. for men. Hindi ka masalaan gagapang uyab ka.
0: Hindi
1: kay permitiso ang bana.
2: Mm-hmm. Oh. Kompleto remit.
0: Kompleto remit. Amo na hindi mo blast extend.
1: Regular chins oil.
0: Ah, chins oil.
1: Regular maintenance. Extend food supplement for men, nami sa mga bana, nami sa circulation. May frontal effect guaranteed 48. At ano? Three days of frontal effect with no side effect.
2: Kaya nag-extend kagab, matyag ko after si naging masahe kani Ma'am Jo.
1: Oo, siyempre.
2: Anong ginmasahe niya si Mo, Sir JP?
1: Mga party sa lawas.
0: Uh-huh. DTX herbal oil ang inusam niya banyo.
1: Natural. Uh-huh. Natural.
0: Uh-huh.
1: Sapnot ko no ay oil, Sir Boy.
0: Oh. Okay. Ang DTX herbal oil, may dua variant. May lemon, no? Ang lemon ni tapos ka, ang namin ni nga scent ni kitapos ka masayihon, sang sakto lang nga init, sakto lang kagkampiyon pambaho, sinisang DTX herbal oil nga balanyos, pwede kayo pa i-active ka pa after that. Pero kung gusto ko na yung mag-sleep, gusto ko na yung mag-mime, ang sunod mong DTX herbal oil nga lavender scent para nami ang imutulog. So, there are two variants. Kung gusto mo lemon ka mamaya, DTX lemon scent. Kung gusto ka mag-mime ka na, may lavender, mag-DTX herbal oil lavender scent.
1: Alright. Sige, kumplito na ang aton nga kikay kit, kag aton nga pampakondisyon. Diri kita sa dipinsa sa lawas. Let's talk about D3 Bio with your boy Silueta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
0: Kabalo na gigiya ka mo nga D3 Bio amuning gapaayo sa inyo, no? Basta harmful microorganism ang kontra, basta mikrobyo, bacteria, virus, fungi, and parasites. Ang natural niya paraan is D3 Bio, no? Ang kagang ato niya lawas yan, namian niya sa natural nga paraan. Meaning to say, hindi siya synthetic, no? Kagdamo-damo naging katistigo kung ano ka-epektibo

0: niya tawag nga monoglycerides nga alin sa medium chain triglycerides and D3 bio is ang ambal nila is the ultimate cell protector kuno when it comes in defending the body from external threats, no, like viruses, bacteria and fungi, and internal threats. Monolaurin from D3 bio is also known to fight cancer. Ay, kabig ni siya. And because monolaurin, ang ini siya, gapumot ni siya sa ginatawag nga apoptosis of cancer cells. Anong apoptosis? Ginatawag na nga cell suicide. So kung makita sa monolaurin nga alin sa D3 bio ang cancer cell, ginasugo niya ini nga, hoy, matamat ka na pahuway bago ka makahalit sa iban nga cellulas ang lawas, no? That's how beneficial monolaurin from D3 bio is. Pero kabalubala kamong kisa ang D3 bio, may side effects. Uy, ano ininga side effects, no? Kung ikaw naka D3 bio, dalata mo bala, lalo na sa kausasan D3 bio at ladlaw, nga gamat-amat ka puti. Uy, kay ang D3 bio ga-increase man sa glutathione levels ang imo lawas.
1: Doka puti sa imo manino ya.
0: Ang D3 bio, kung gusto ka magputi, pwede gili, no? Kay ang D3 bio has all the attributes to increase the production of glutathione inside your body. Supplementing of glutathione is good. Nami na siya, gaputi ka man na, no? In fact, there are good glutathione products nga ga-increase, gagapaputi gid sa imo, kapanamis ang imo skin, kapahamis ang imo skin. But ang kilanlan sang lawas to ya are the endogenous glutathione, no? Ini nga mga endogenous glutathione, may mga raw materials ni sila, Sir Kevin, no? May cysteine, may
1: methionine,
0: may
1: glutamine,
0: may glutamic acid, no?
1: Siyempre ang mineral pagid, Sir Boy, nga sulfur.
0: Ang sulfur, no? So, sulfur is really important. Makuha mo na sa mga pagkaon nga rich in sulfur, like mushrooms, like peas, no?
1: Paborito ni Boss.
0: Chickpeas.
1: Paborito ni Boss, Bombay.
0: Bombay, nan. Na, paborito ko man na. No, di lang kami makita sa sagan. No, ini nga tawag nga, ini mga raw materials nga kailanlan mag-produce ang lawas mo sang endogenous glutathione, ginapabuligan ni D3 bio, no? Ginapa-absorb ni sa mga pagkaon rich in glutamic acid, foods that are rich in cysteine, those raw materials needed by your body to create this super antioxidant nga gusto niya sang lawas mo. So ano ba lang epekto sini? Kung gainom ka D3 bio, gaamat-amat saka ang imo glutathione levels. Nga kay may, number one, hindi siya mausal maayo. Nga, kay nga hindi siya mausal, kay ang D3 bio, buga naman sa nga tawag nga antioxidant. May ferulic acid, ha? May gallic acid, may ano pagid, may toxinigani, may caffeic acid, no? All of this powerful antioxidants neglects the obligation sa glutathione ngalin sa lawas ta to fight oxidative stress. So kung wala sila gaubra, nung katabok, gadamo sila. Kung gadamo sila, ganubo pagid further ang imo glutathione, ang imo oxidative stress sa lawas. Isa pagid, before kay pasa kay Sir Kevin, ang D3 bio, because of its natural antimicrobial properties, ginabuligan niya ang aton lawas kunta sa mga viruses kag bacteria. Meaning to say, if your cells are healthy and they are not basically ang kway sila sa ginatawag nga ang alert mode, jutay ang ginausar nga energy sini. Kung jutay ginausar nga energy sini, jutay man ang oxidative stress. That's why kita mo, abi mo, nag-ayaw ka na sa D3 bio, puno ng puti ko, aw. Kinagtaas na ang glutathione levels mo tungod sa D3 bio, Sir Kevin.
1: Duga, dutay lang ako ni Dugang, Sir Boy, no? Ang hindi gidya matawaran sa D3 bio, ang perpekto nga kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag vitamin D3, no? Isa kapag tuon nga nagapamatuod nga ang aton lawas nagakinanglan sang vitamin D, no? Kay ang aton selula nakitaan nila sang ginatawag nga vitamin D receptor, no? Diri na naga kadto ang vitamin D sa aton lawas. So sa sinipa lang nga pagtuon napamatud-an nila nga uy dapat may bastante kita nga vitamin D sa aton lawas, pero ina nga mga vitamin D receptor wala sing pulos kung wala sang may nagadulong sa inyo vitamin D nga halin sa inyo pagkaon. So nami gidya nga kombinasyon sang mga D3 bio kay may ara sa sang extra virgin coconut oil nga manggaranon sa healthy fats nga ginakabig nga muning nagadulong sang vitamin D sa inyo nga vitamin D receptor sa sulod sang inyo nga cellula, no? Kaya kung may bastante kita nga vitamin D sa aton lawas, ginahambal sa pagtuon nga layo kita sa ginatawag nga balatian nga mga cancer, no, kag iban pa nga mga chronic degenerative diseases. So amo nang hindi matawaran sa D3 Bio ang perpekto nga kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
0: That's the reason that D3 Bio is the leading vitamin D3 supplement in the country, no? Kay tungod sang cold press extra virgin coconut oil and sakto-sakto lang at timplada sang vitamin D3. So kung gusto ka mag-ayo kag magputi ang imo panit, mag D3 Bio ka adlaw. DTX 500, Mighty C, D3 Bio, and Clinica Sport Biotics.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong

0: Show sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. E3 Payo.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Payo. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix.
2: Mapakala ka butika.
1: Get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C!
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food soup naman for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava. Para sa mas astig nga performance.
3: Ka! Shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamakang sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica 4 Bionics, Mighty C.

0: Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: You're listening to 94.5. 94.5.

salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin, mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kaya kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens.
2: Mm-hmm.
1: Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
2: Mm-hmm.
1: Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
2: Simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon.
2: Dumduman mo sa...
1: Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
2: Pwede yung CG lang Marawi.
1: Mm.
2: Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, may kong kaon to. Luluya, paano ko pakadagan?
1: Ang muling ipigoy to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3, Sir Boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. Oh.
2: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Mm. Kapin pa kung nablang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala ubos ha?
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid, ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So, bisan adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lang tawa blado kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So, ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous, wala sang resistance sa antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3

0: D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Matatakas, mangabot ka.
3: Ako. Oh. Nga gusto ko D3Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, ano gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Di, anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisaya klase yung nga natural defense arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Ang muna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3Bio ka kiina may lauric acid. So that is the protection of D3Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
0: Ako naman sir boy, kablo ka nga puti ang lubi. Mag-unin no? Nga kablo ka nga puti ang lubi.
3: Uy, ko kapi para sini.
0: Nagsulod na mag-usa akong utok ko. Kablo ka nga puti ang lubi because of lauric acid yapon.
3: Wow, no?
0: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment lang, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukan, imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang sikreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuhan, hindi na maubos tanan ng Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga panpagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iyan mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3Bio.
1: D3Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ina akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio. Health News. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the

0: Kampyon, estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare.

0: perspektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Morobo.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, asal rikas, epic. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masami ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani siya bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit din ako ng ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong kanami sa kon paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neuro

0: ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Sweet Joe.
3: Uy, Istoy! Nga ka na mo, saan karton nga dala mo?
4: Nangawat kami ni Abnoy sa Piakbalay.
3: Ha?
4: Amo ning party ko ah.
5: Oo.
3: Oh, Abnoy! Nga nagadugo ng buli mo.
5: Kinagat ko sang ido. Amo ning party ko ah.
6: Sweet FM.
2: How sweet!
1: Computer, na estasyon.
6: K-Fox.

0: Kamil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka,
1: DTX 500.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: TTX 500.
2: Istoryahan ta, kung nga hindi ka mo kabata. Upunta sininga diskasyon aton nga CEO, Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sa aton sininga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kagsang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kun ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kun ROS, we call that free radicals. Duwa naman ning free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imong nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
0: TTX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Kila sa una ang imong blood pressure?
3: 180 over 100.
1: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: TTX 500.
2: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
4: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gaka-cause gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na sign sa ano, engine room,
1: kusina,
4: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to ya, preska nga prutas ya.
1: Correct?
2: Oo.
4: Dapat kung alam kaya, magbalon ka, kuan, DTX 500. No? So, dapat ya, kung si man imubana niya, waigid mo bata, di not all the time, ari na di siya mo. Kinanglan niya, pabalunan gid niya.
1: Pabalunan
4: before pa maglakat. Pero kung wala gid man, pag puli niya, pagbalik, pabalunan gid niya. Kadawa pa gid niya, pinaka-main nga cause ang male infertility, ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm. Nga aga katabo na, it's also oxidative stress.
1: Oxidative
4: pala sigarilyo ka. Pala inom ka. Pala kaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pagid ma untatan mo yung sigarilyo. Ti balbali man ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo man bakal sa DTX 500. And aside sina, usang una, wala pa madiskubrehan mala ang DTX 500. Ang ginarisita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, permiko na sila ginapajuices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices, phytochemicals and antioxidants.
1: Nga ara sa DTX 500.
4: Nga ara sa DTX 500.
0: DTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500!

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:03 itagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. K5 News FM.
2: Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
1: Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal. SUV wasak matapos sumunggab sa poste ita kuryente. Driver agdaywang ka mga sakay ninahan na gindaga sa ospital.
4: Headlines balita lokal. Tapdos nga pasahero ang iba pa nga mga sakay i Toyota Fortuner nga nag-overshoot sa tangalan, nagwasgon rong kahimtangan.
1: Samtang sa dugang headlines sa aton yung mga balita lokal. Bagay itsang kagagaki sa dingli banga ginsala kahit mga otoridad. Baril ag mga bala na recover.
4: Ang vendor sa Kalibo na biktima itpeke nga kwarta na lugi it 850
1: pesos. Headline sa aton yung balita regional. Apat ka mga high value target arestado sa ginsalakay nga drug den sa Punta Tabuk, Roja City.
4: Ang balitang regional, truck driver ginbaril patay sa Lapas District sa Iloilo City.
1: Headline sa aton yung balita national. House Prosecution Panel, wapait desisyon angot sa mangin aksyon sa pag-share ni Senator Pia Itzplice ag edited video.
4: Sa balitang national, DepEd na himo nga buhinan ng teacher paperwork sa 57%.
1: Headline sa aton yung balita international. Hago sa isinta ka mga migrants sa patay sa Shota, Spain.
4: Ang balitang international, US President Donald Trump nag-joke nga bukon pa imaw i-target it ICC sa tungay panawagan niya i-boycott ng tribunal.
1: Headline sa aton yung balita sa patagit negosyo. DBM plano nga ipasa sa Kongreso rong ginaproponer nga 7.2 trillion pesos nga 2027 national budget bago rong Agosto 14.
4: Ang balita sa negosyo, LTFRB makipagkita sa transport group sa Lunes, agwa diskusyon na anong petisyon sa fair hike.
1: Headline sa aton yung balita sa patag ita hinampanga. EJ Ibiena, Nagdaog iti katlo na nga gold sa outdoor season sa Germany.
4: Balita sa Inampang, Pinoy boxer na kuhitrang WBM.

0: Alas 6:08 aton nga oras. Magka K5 niro bati ano nga pangunang nga headlines ginatod kato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwaita Kalibo. May dahil niya agahon na Provincia Itaclana. Good morning, Western Visayas. Alawag na makaroon ita Domingo. Petsa 2 sa buwan ni Agosto dagun 2020 sa isa. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Live alin sa Broadcast Center at 94.5 ba K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
2: Aga kumain si K5 Regilin Tornino.
0: Ag sa detalye at aton yung mga balita una kita sa aton yung mga balita lokal.
1: Balita lokal.
0: Wasak aga pusa rong windshield itsang ka Mitsubishi Montero matapos raya nga sumunggab sa sangka poste at kuryente sa highway nga sakop it barangay Mabilon, New Washington. Takna alas dos kahapon ita aga-aga. Sa inisyal nga investigasyon at mga otoridad, halin sa direksyon at banwa at kaliborong sagakyan nga ginamaneho at 51 anyos nga driver sa kayrong 18 anyos nga unga at inkampod pag-abot sa kurbada nga parte at highway. Ang nadugaan si Gonraya ita kontrol. Dugang pa nga ginitinguhaan pa driver nga imaniobra rong manibela apang diretsyo nga gumapaw sa karsada rong sagakyan kung sa siin 30 metros parong nga sumadsad rong sagakyan bago raya nati gayon nga nagpundo. Bawad ka rin ita nina sa gawas rong driver unga aga inkampod nana ag insigida man yung gindaga sa sangka pribado nga ospital at mga nagresponde nga MDRMO ag BFP Kalibo. Nagapadayon pa sa makaroon rong investigasyon at Kalibo MPS na hanungod sa nasambit kara nga aksidente.
2: Dugang pa nga detalye at balita lokal, maswerte nga nakaguwan sa rong sangka nabdos pati rong driver ang iba pa nga mga sakay matapos nga mag-overshoot ag tatlong beses nga bumaliskada sa sangkaganas rong ginasakyan niya Toyota Fortuner sa barangay Tagas Nangalan ko Biyernes at hapon. Nagagawa nga magaling sa Boracay pa ito ikaliborong magpamilya para ihaton rong nasambit nga nabdos ngaw nga driver nga nakatagana nga magunga sa Agosto 11. Hindi pa masiguro kung human error o kung mechanical malfunction rong natabo. Apang ginasugid na dugaan at control sa manibela rong 48 anyos nga driver matapos nga may mabatian. Rason nga nagpreno raya sa madanlog ang karsada bangon sa pag-inugan. Ruguguwas rong driver asawa karabya na nagana nga apo. Nagilayon man nga gindaga sa pribadong ospital rong nabdos nga unga kara para maobserbahan roan ang kondisyon. Sa makaroon ginaimbestigahan pa itangalan PNP erong nasambita nga insidente.
0: Samtang sa piyakabahin na dugang aditang yat aton yung mga balita lokal. Inasalakay mga tawuhan at Banga Municipal Police Station rong sangka bagay sa barangay Dingli, Banga, Aklan kahapon karayt agahon at adlaw ita Sabado. Sa visa at search warrant, ginbukad ka at mga operatiba rong bagay at subject nga ginkilala kay Joe Ferson na 43 anyos nga residente man it na sambit nga lugar. Tumamba rong it serial number nga baril ag bala nga ginakakipan it sangka Magnum 25 revolver ag limang ka mga bala kara sa kakalibre 45 kaibahan rong tatlo karang kamagazin ag 19 ka mga bala. Suno sa Banga PNP, magapabilin rong suspects sa anda karang lock-up cell ag nakatagana nga pasakanit kaso nga paggapa sa RA 10591 orong Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. Makaroon nga agahon it Domingo suno sa piskalya.
2: Italia at balita lokal, ginkasubo it sang ka vendor sa Toting Reyes Street matapos nga mabiktima imaw it peke nga 1,000 peso bill ko Biyernes karay tagahon. Nagagwa sa investigasyon nga nagalatang rong senior citizen nga si Junito Castro nga taga Oquendo Balete itana nga baligya nga guya kat may gagaki nga nagpagapit kana para magbakag. Una sa 150 pesos rong ginbaka it suspect ag nagbayad it 1,000 peso bill. Rason nga anarayang ginsinsilyuhan it 850 pesos. Matapos ka na ginaiwanan it suspect ruan ang ginbakag. Ag naghambal nga pagbalikan ngun lang apang uwaon raya makabalik rason nga nangawagon rong nasambit nga vendor. Ulihigon

0: Katnataupang dan nga peke galirong kwarta nga ginbayad ka na itsospek. Bangod sa insidente, nawada ni Mao it 850 pesos agin pa-record lamang sa kalibo PNP erong nasambit nga insidente. Samtang nagpromesa manong tagatapan ni Mayor Jury Sucro nga pagabayluhan rung naduga nga kwarta it vendor para hindi unraya nga malugi.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Balitang Regional.
2: Alas 6:13 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon na naka-detox ka pa. Arestado rong apat ka mga high-value target matapos nga ginsalakay Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. PDEA Aklan, kaibahan ng PDEA Kapi sa iba pa nga mga law enforcement units rung sangka drug den sa sitio Cassandra Railway Barangay Punta Tabuk, Rojas City bandang alas 4:41 is kahapon karait hapon Agosto 1. Pinaka-subject ito operasyon na si Raffler Hamilia, 43 anyos nga residente at Barangay 9, Rojas City nga ginakabig nga maintainer it drug den. Suno sa PDEA, mabuhay gon nga ginamonitor si Hamilia pilang beses yon gintinguhaan nga i-operate pero madanlog raya sa alima it mga otoridad. Kaibahan sa mga narestor ana karang asawa nga si Marlene Caputero, 41 anyos nga residente at Barangay Undoy, Ivisan, nadakpan man sa ni Mark Balbino, 32 anyos nga residente at Dayaw, Rojas City, ag Romeo Delphine, 43 anyos nga residente at Barangay Kudyan, Ivisan, nga nagbisita man sa nasambit karang nga drug den. Nabakait poster buyer sa kasasyate ginapatihan nga Shabu, ag na-recover parong ipang operatiba sa sugod it drug den. Rung pilang ka mga sasyate it suspected Shabu, mga residue ag illegal nga droga, ag nagkakainyain nga drug paraphernalia ginapatihan ginagamit sa illegal nga aktibidad. Sa pagrikisa sa subject nga si Ralfer nabuan man ray itatlo ka mga sachet ginapatihan nga shabu samtang wa man itmay na recover nga illegal nga droga sa tatlo matapos nung pagrikisa it mga otoridad. Kabilugan nga nag-abot sa siyam ka mga sachet suspected shabu nung na-recover sa operasyon nga masobra 15 grams nung kabilugan na may standard value 102,000 pesos. Nasa yuran rong sityo Cassandra Railway Barangay Punta Tabuk ay masaming ginasalakay itong otoridad bawat sa padayon nga reklamo it illegal nga aktibidad nga may kaangtanan sa droga sa nasambit kara nga lugar.
0: Duga nga balitang regional, dead on the spot rong truck driver matapos nga ginbaril. Ito wa pa makilani nga suspect sa Barangay Banuyao lapas sa Iloilo City alas 2 itaga-aga ko Agosto 1. Ginkilagrang biktima nga si Alia Sonny, legal nga edad, nga residente at miagaw apang temporaryo nga nag-i-star sa Banuyao kung sa sin karagi na garahe rong anang ginamaneho nga truck. Sunod sa initial nga investigasyon at Iloilo City Police Station 2, nagainom-inom rong biktima sa lugar apang nakatugan rayan sa lamesa. Kung sa sin nakitan sa CCTV nga may nagpagapit ka ng agagaki agito imawa, ginbaril it makapilang beses. Nasayuran nga daywarong igo ng karas sa ugo ang sabaga. Rasonita na karon nga kamatayon. Samtang may persons of interest kung manong kapulisan sa pagbaril patay sa biktima. Ginatanaw ikapulisan nga personal nga bagina agangod sa trabaho rong motibo sa nasambit nga krimen.
1: Newscast. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Balitang National.
2: Alas 6:16 na aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita nasyonal. Ginatod katon ni DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit nga diabetes ag naga-regulate ita blood sugar level. Wapay ta pinal nga desisyon rong House Prosecution Panel angot sa nauna nga pag-share ni Senator Judge Pia Cayetano its splice ag edited nga video angot sa nangin mainit nga sagabtanan nanday Senator Alan Peter Cayetano ag Representative Shel Diokno sa impeachment trial. Suno kay Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro ginpunto kara nga sayod sigon it bilog nga panel judge rong ginobra it Senator Judge kaibahan rong mga komento ag batikos ita publiko. Apisar karwa pa sigon it naka bilog it pinal nga desisyon o komposisyon rong House panel angot sa kontrobersyal nga video apang presente yon sigon makaron nga naistoryahan raya it mga prosecutors.
1: Balita National.
0: Kaya balitang national gin report iti Department of Education rong madinagagon nga pagbuhin sa paperwork sa mga manugturo sa bilong nga nasyon. Sunod kay Education Secretary Sonny Angara, nagaabot sa 57% rong nabuhin nga paperwork sa mga manugtudlo o kon mga ubrahon may kaangtanan sa pagprosesa it mga dokumento, mga office work sa giba pa nga mga kaparehong ubrahon. Pinagi sigon karahay mas pa nga makapokus sigon ang mga manugturo sa anda karon nga mga estudyante. Sunod pa kay Angara, padayon o pag higher itepet sa mga non-teaching personnel para sa andagon o magsagap sa nasambit ng mga paperwork.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International. International.
2: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guwait Nasyon. Inatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Para sa pabalik-balik ng gagnat o buag sipon, maginomit D3 Bio, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Naguntad rong grabe nga trahedya sa duunan or border it Shota ang kateritoryo sa North Africa nga sakop it Spain matapos nga gulpi rong pagdagsa it linibok ang mga migrante halin sa Morocco. Sunod sa report it mga otoridad, 57 katawagon rong napatay bangod sa pagkagumos ag stampede samtang ginatabok karong dagat sa ag barikada. Ginabubanta kapin sa 60,000 ka mga migrante rong nagtuyo nga magtabok apang masobragon 48,000 rong nagbalik sa Morocco matapos rong kinagamo. Nagabot sa Shota si Prime Minister Pedro Sanchez agod nga personal nga pangunahan ng sitwasyon agin tawag ng insidente bilang paggapas sa soberenya ita Spain.
1: Balita International.
0: Kaya nga balitang international, nag-joke si US President Donald Trump kambukon pa imaw i-target it International Criminal Court apang huwag ginaduga arong posibilidad nga mahimo ray ang matabo sa pag-aputon ng mga inadlawa. Gindeklara na naraya samtang ginapabasko gid administrasyon ng kampanya agod nga bungkagon o i-boycott rong nasambit ng International Tribunal. Ginkompirma matay Secretary of State Marco Rubio nga may limang ka mga nasyon gon rong nag-anonsyo plano nga maghalin sa ICC kakip kon rong Chad ag Venezuela Korea gamang. Sino pa kay Rubio rong ICC rong sang ka illegitimate international organization.
1: K5 News FM. Yeah, ang radyo ko.
3: Wow, may puso.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Alas 6:20 rong aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo. Inatod kato ni Mighty C, rong mas ginpabaskog ng alkaline nga vitamin C. Plano ay Department of Budget and Management nga ipasa sa Kongreso. Rong ginaproponer nga 7.2 trillion pesos nga national budget para sa 2027 bago rong Agosto 14. Rong raya nga kantidad ay katumbas it 21.7% nga kabilugan it GDP it nasyon. Sunod kay DBM Secretary Kim De Leon, inpabaskog pa itahensya rong mga proseso sa pagbusisi at pag-aproba it budget agod nga malikawan ng korupsyon gabigon sa kontrobersyal nga flood control projects. Inpunto man ni De Leon rong paglunsar it COMPASS sa ka-digital platform agod nga magtaw it kahigayunan sa publiko nga masubaybayan rong hugag it pondo it gobyerno halin sa pagplano it budget sa aktual nga paggasto it nasambit nga government funds.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ang balita sa negosyo, nakatagana nga makipagsapong irong Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB sa mga transport groups sa Lunes nga adlaw. Agod nga diskusyonarong posible nga pagpasaka sa pasahe bangod sa pagtaas sa presyo at gasolina. Sunod kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II nga keep sa andang pag-atubangan ng jeepney, UV Express, motorcycle taxi at mga taxi drivers. Payag man ni Mendoza nga magatambong man sa meeting nung pilang ka mga commuter group sagod makapangutana ag makapamutsag itanda nga mga concern.
1: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
0: Wow! May puso.
1: Balita Sports. Sports. Sports.
2: Alas 6:22 ro aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita sports sa balita sa patagit hinampang ginahatod katon Iklinika Dio Fresh. May visi og vitamin E, nagapaputi, nagapakinis at nagapahumot it aton nga mga underarms. Nagdaog si Ernest John EJ Obiena matapos nga makuhit rong bugawan nga medalya sa Halberstadler Hohenflug sa first international pole vault meeting sa Cathedral Square sa Halberstadt, Germany ko Hulyo 31. Nagampasan kararo nga taas nga 5.76 meters sa unang attempt ag nagpanguna sa 10-man field. Naangkon mat-an ni Sid Felden Absalam ikatarong nga pilak sa 5.66 meters samtang si Cole Walsh it Estados Unidos ro nakabuit bronze sa 5.56 meters. Ryan Rohr ikatlong nga bugawan nga medalya ni Obiena makaron nga outdoor season kadungan it anang daog sa Austria aga Poland.
1: Balitang Sports!
0: Duga nga balita sa Inampang, nakuit it Filipino boxer nga si Alvin the Pitbull Kamika rung World Boxing Federation bantamweight title matapos nga utuson via second round stoppage rung South African boxer nga si Akani Sambo. Ginatigayon rung sagupaan kahapon it Sabado sa University of Venda Stadium sa Bahinkara it South Africa. Rung tubong Sultan Kudarat nga boksidor ay nakalista it mabahol nga upset matapos kara nga patumbahon rung kontra sa anang kaugalingon nga nasyon. Pangasadaog nagangat rung record kara sa 12 wins, 5 losses ag 1 draw kakipa rung anom ka mga knockouts.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Alas 6:24 ra aton nga oras para man sa detalye at aton nga balitang showbiz sa balitang artista ginahatod katon ita DTX Beauty Soap. Ginakilaga ita Bureau of Internal Revenue BIR ang aktor nga si Alden Richards ag aktres nga si Barbie Fortesa bilang sambilog sa mga nagapanguna nga taxpayers sa nasyon. Ginpagaganan ni BIR sanday Alden ag Barbie bukon nga mangitbangod sa mabahaw rong andakarang kontribusyon sa pagbayad it buwis kundi gakipon o paggamit it andakarang impluensya agod nga inganyuhon rong publiko nga mangintampad sa pagbayad itama nga buwis. Suno kay Alden importante rong pagbayad it buwis apang gabaw pakarahay ro pagbuligan it tagsa ka mga Pilipino sa pag-umgad it pungsod. Samtang ginpahayag mat ani Barbie nga rong pagbayad it buwis rong sangka pribilehiyo ag responsibilidad bangod rayar ang ginahalinan ni pondo para sa mga importante nga serbisyo ita gobyerno.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Ugang balitang entertainment tumang nga nagpamayagpag rong Pilipinas sa international pageant matapos nga ginkorondahan si Katrina Ligado bilang Miss Supranational o Konasyonal 2026. Rayagon rong pangaywang nga korona ay Pilipinas sa prestigyoso nga kompetisyon matapos rong makasaysayan nga pagdaog ni Mucha Datulco 2013. Sa karagaan ni Ligado natapos rong 13 anyos nga paghinugat ay Pilipinas para uman nga makuhit rong titulo ita Miss Supranational. Ginpakita man ni Ligado rong anang kamayad kumpiyansa ag abilidad sa entablado. Rason nga may uli kararong korona ag uman nga itaas rong bandera ay Pilipinas sa international pageant scene.

0: Cruise FM
1: DTX 500 Morning Newscast Morning Newscast。
2: Alas 6:26 rong aton yung oras. Mga ka-K5 nyo rabatianon, nagapauna nga balitaan sa programa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Makaroon nga adlaw ita Domingo. Kaya sa 2 sa buwan ita Agosto dagong 2026. Para sa dugang mga balita ini magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Banska K5 Michael Celorio. Sa uman, kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
3: At ako man si K5 Regeline Tornino.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM.
5: Shopping the lives of the fool.
6: I care gold.
7: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
9: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend food supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang extend food supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, Kabasa na naman?
7: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
7: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
9: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Biotics.
9: Mighty C.
7: DTX Coffee Mix.
9: Free Bio Coffee.
7: DTX Beauty Soap.
9: DTX Herbal Oil.
7: Clinica Deo Fresh Roll-On.
9: And many others.
7: Plus, sa Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa.
9: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
7: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
10: You're listening to 94.5.

0: Well, mga K-5, good morning. May rin nyo agawon sa rin nga mga tagpa, matibilog nga probinsya Takgan, Banhuay, Tag, Kalibo. Makon, Domingo nga adlaw, mga K-5, ha? Makon, ay, Agosto, ta, nag-istorya kita, ita, datong 31. Makon, Agosto, ta, kita, nag-July, kita, last, nag-istorya. Makon, Agosto, ta. Kadasig, ta, kong mga binugan, mga K-5. Anyway, good morning sa rin nga mga suki, nga matagpa, matibilog nga K-5. Makon, ay, Domingo nga adlaw. Market day sa ating Banwa at Kalibo. Good morning! Aro iba karahay na sa ano, di ba? Utaan na kara sa place of worship. Sa simbahan, di ba? Nagapanindahan mga kakaifab. Anyway, good morning sa ating mga suki. Ganyan mga tagpang matibilog ng probinsya Takan, Banwa at Kalibo. Ang samabutan ka ito niyong pagliliba. Makita kita sa bilog ng kalibutan. Pagi sa ating official Facebook live, live programs, that's K5 News FM Kalibo. Follow, like, and share. Agod nga mga updated kamo sa mga balita lokal ang mga balita national pati sa mga international nga mga scenario mga K5. Anyway, good morning. Aga sa ating pagliliba makaroon ninyo anchor man K5 Michael Silorio sa ating pagliliba ano rato nga nagapon ang mga balita ag headline. Headlines. Para makaroon sa ating mga nagapangunan ng mga balita, gatan yung mga nagapangunan ng mga headlines. Una kita sa mga headlines, balita lokal, armas at mga bala na recover kara sa sangka panimagay sa Banwa at Banga matapos nga mag-apply kara search warrant. Eskwilahan, Toda, aga dayang 16 yung mga kabaranggayan dapat karon nga hanason para sa basic life support at CPR para makabulig kung may emergency mga kakaifay. Banwa't Kalibo, top 9 performing municipalities 2025. May ato man nga mga balita, halin sa na atong karang balita nasyonal. Produktong petrolyo magasaka kung hindi pag kung pagasadhan to Red Sea mga kakaifay. Samtang dugang paginaton karang mga headline dayang mat-ana ro dati Hormos at arugina ano ra ron dayang ano ra rugina ano ra daya karang ginasadan makan pati gut ana ro dayang ano ro dayang a Red Sea gut ana hay plano gut ang sadan daw balita international agam daya karang tatlo ro patay matapos nga pagokpan ng sangka bomba sa sangka restaurant dito karon sa Moscow mga kakaifay. Samtang sa ating mga balita nasyonal, dating Senador Revilla nakapiansa sa kaso karon na nang ginakainbulbaran sa Ghost Project ito karon sa Bulacan mga K-5. Sa ating pagpadayon, dahil mga balita, ginatod-gaton makaroon ita dayang DTX Coffee Mix, ang kahelting nga klasit kapi, nakakapi kayo, nakadetox ka pa, may anak karang chia seeds, may anak karon nga ampalaya, may anak pagid nga DSE, o di sugar cane extract, ang kamapait nga party tubo para masukan daton karon nga mga diabetes, mga ka-K5. Mabakay ron sa aton nga klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Yaron sa atin nga Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology, mga pitman. Sa atin karon nga ABL Sports Complex, mga ka-K5. Ag sa atin makaroon nga pagpadayon, sa atin nga mga pilang ka mga balita, anay makaroon mga ka-K5. Sa atin nga pagdayang pag-ililiba, no? Sa atin nga pag-ililiba makaroon nga agahon, no? Sa atin nga pagpadayon, pila ka nang mainit makaroon nga ginadiskusyonan, ag... In fact, pilagid yama nga ni karang minko sa bilog at anang mga national nga mga pahayagan da akon nga nahabasahan. About sa rondaya, makaroon nga pak selika, mga ka-K5. O dahil makaroon do, gina, abo kararo, daya nga nagapasugot, especially rato nga national government, sa daya karang nga pak selika. Medyo kung imo abing tanawon matahay, medyo okay mata mga ka-K5 ugaling, may una karang pilang ka mga environmental groups yata ro nagakontra. Ag dapat may massive information dissemination nga ipatigayon o magaparan nga dayang informasyon nga itao kararo aton nga national government o para nga mangin pati ro ordinaryong Pinoy, no? Hay makasayod kita. No, kun para gat akakon mga ka-K5 ba? Dahil nga ni nga rondaya makaron nga pak selika. abo karan nagapangutana kasi may mga indo na kasi sugin naton da kasi may mga abo karan makaron nga nalipay kasi sambilog ra imo sa mga ginatawag mga ka K5 nga no rondaya nga makatao man na trabaho. No question mata kita ka na especially may mga nagasugod nga ang mga negosyante o may mga nagasugod nga sa Sangka Nation mga ka K5 ay puro positibo ta kun andang ginaplastar. O di ba ga? Imnat tabagat kape mga ka K5 para manamir atong discussion no. Day nga pakselika. Sambilog karon do gobyerno ng Pilipinas mga ka K5 sa rondaya nga nagapasugot sa dayang ginapropose makaron nga teknolohiya iya sa nasyong Pilipinas sa kabuabo nga nasyon sa bilog nga kalibutan Pilipinas gid aro gin butangan ang nagpasugot karon daton nga nasyong Pilipinas ro iba ka na excited pagkatapos di ba mataana hay umani ra kritisismo mga ka K5 base gat ara sa ako yung mga nababasa kasi wa pa makaron gid ita dayang magaparan nga dayang information dissemination oro mga ahensya at gobyerno nga dapat sandaro magtao karata nagakaigong informasyon no sa in fact makaron may atong quad media ginatawag eh, maliban sa TV radio newspaper may una pa nga Facebook may una pa nga sa YouTube no kunano-nano pa no pero dapat hay may una gidang mas magapad karon mga ka K5 nga information dissemination di nga ipagapnaag sa bilog ng nasyong Pilipinas para maintindihan naton da kung ano ro proposal ng rat gobyerno. Ay base katara sa akon yung mga nababasa makaron mga ka K5 nga nagpasugot gali kararo aton nga nasyong Pilipinas. In fact, nabasa ko ra sa sangka pahayagan, no? Do nagapanguna sa daya karon yung pagtukod it paksali kay Amerika. Sangka ginatawag nang dakarang international initiative. Agin lonsar da ko year 2025 December mga ka K5 what kita kalibutan gato no kun ano ra to no mga ka K5 aga ro katuyuan karahay rodaya makaron mga ka K5 nga pabaskugon ro ginatawag karong artificial intelligence which is nakita nyo sa Facebook mga ka K5 ro mga itsura itawo kon amat bukod nya doing the artificial intelligence adoy nabing artificial intelligence ang pagkaintindi ay basic na kon yung pagkaintindi ay ro computer gina naga isip emo at medyo tawo imotor ka decide mga K5 na pero syempre nag-operate computer is tao. Pabaskugon the artificial intelligence mga semiconductor mga K5. Dayang critical minerals ay ikuan baga ay aga daya karong advanced manufacturing doon do sang bilog sa mga ginapabaskog idaya karon yung paksilika. Yung manami ito, no? Kasi gusto nga bagong nga mas mag-advance pag ito technology. Iya sa nasyong Pilipinas, mga ka K5, no? Aga, ro Pilipinas karon ay nag-apasugot man ko April 2026 base sa mga nabasa naton, no? Ag, kaparte nga ni ita, daya karong participation ni Pilipinas, hay, do gobyerno, hay plano na nang ibutang ro paksilikahab. Sa sugod mismo ita, daya karon nga, New Clark City, ito karon sa Tarlac, meaning iya ta sa Pilipinas mo ibutang.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
0: Ay do propose nga ni nga rin lugar, ay mga 1,620 hectares. Una, di karon sa sugod mismo ita New Clark City Development Area, mga ka K5. Ay, according sa akong nabasa, base ka sa Basis Conversion and Development Authority o kung BCDA, nga na-designate yung industrial use. Meaning, gustong hambagon, base randa itong probinsya, o randa karon niya, ano ra, anda karon niya local government unit, o randang banwa, may ginatawag rang zoning ordinance. Pag ginatawag ng zoning ordinance, rotanan nga mga lugar gina-classify kung ano rin mga gamit. Halimbawa, agriculture ka. Ito, ano, tanawon, tabi mana ro, di karaya mana sa likod. Halimbawa, no? Halimbawa mana, tanawon, abi mana, di kara sa likod, ita, amon ka rang istasyon. May bakanting lote, halimbawa lang ha, tanaw na dito, ay, kuan manara, ay Pedro. Oh, tanaw na dito sa ordinance, sa zoning ordinance. Ah, kuan, that is man na kuan, subdivision. Yan. Ay, hindi mo taman na pwede patindugan, di ka rapigir eh. Doon do purpose, it's zoning. Di ba pag subdivision, nag-residential do area, mapatindog at galingan, mapatindog at mga babuyan, ay hindi, siyempre ron. Di ba, mas kaping kung nag-auna, nauna, o tayo mo nag-exist, pero daya karong residential area. That's why napaka-importante yung zoning ordinance, no? That's why ko previous na yung programa at foro last week ay tagdatong binaha buyang ato sa ano ra sa daya karong dimol. Na i-question natin di ka to kung makon ano ro na karong niya classification iti yung ta. Kung ano mo, residential imo di kaon, industrial o kung daya karon niya. Kasi ano eh, may mga natural waterways nga according sa atong interview ay ginsadnan at dinar. Magkapiyan eh kita. Hindi ko na ma-resist do kapi nga nga DTX Coffee Mixoy. Anyway, balikan nyo tanaton dato ha, mga kaifebro. Daya karon niya pakseli. Kadaya nga basic at raakon niya nga pagplaster kasi doon pang rato niya nababasa. Wapat magaparan. I don't know kung may ginapatigayin sa namakaroon niya mga mass information. Dapat sa dayong quad media sa namagpatigayin. May mga rumahin sa gobyerno, dapat magpanupod it mga leaflets o mga bagasahon. Para nga tanan kita makasayod di karaya, no? Ay, kara, sambilog sa mga ginatanaw abi di karaya mga K5. Suno sabi si Deing Ra, magkatao man naro, sa daya karon niya ginatawag karang basis conversion and development authority. Hay, do magkatao man naro ita pagpabasog sa industriya karon ita AI ag semiconductor, no? Mga manufacturing abiman ng mga K5, Research and Development, Training and Innovation Center, according sa itong nababasa. So meaning, hay kwanta, daya karang, in short, kung mataburay, abot ang trabaho kararo makreate. No? Di ba ga? Aga, ay, sa Pilipinas, nag-inusoy kita trabaho, di ba ga? Which is kung imong tanawon sa positive side, kinamiton ta, mga K5. Oh, kasi makakreate mo trabaho eh. Oh, tama gid. Sa nabasa pag naton is gin take note ko is 190,000 jobs generate about 180 billion in annual government revenue. Meaning pag natawag nga annual dinag sa sugod sang dagon 180 billion pesos annual revenue. Pero kitaon it probinsya ay ita nasyong Pilipinas. Kabo umat aka to nga malipay. Oh. Ha? Buman ka to nga mga malipayon yun nga ginasugid nga may malita. Nanura to. Anyway. Sambilog pa, attract billions in investment, help position the Philippines as a major player in the global AI and semiconductor dayang anura, industry mga K5. No? So, ang sambilog pa ay, anura mga K5? Sambilog pa ay, dayang anura mga K5? Sambilog pa makaw na ginatutan aw ay, magatao ra imo ita magaparan karon nga trabaho ag iya abi sa Pilipinas ginatan-aw makaron mga K5 nga nora sagana kita sa daya karon nga mga ginausoy nanda mga K5 nga nora daya nga mga mineral nga ra no anyway diretso naton don pero sa piya kay dato mga positibo nga tinginhambag trabaho maga industrial hub pag ginatawag nga hub abingan una tigipon tanan no? Una ro mga manufacturing company yan parang ano pa una tanan obrahon una tanan do mga design na research kanamion taron do na hub taron eh oh so iba ibo ko nat excited no ay sunungan ni sa iba may mga concerned according sa aton nya nabasa may mga concerned karang gusto nga magano daya kon ipaabot ay suno sa bisiday bukod naman at minahanda kasi ro sambilog sa mga ginatutan aw makaron ay naka-mention na bisan da itdaya karon nya kainang ato itdaya nga ginatawag karang critical minerals ag abo galikaon isep nasyong Pilipinas suno sa report presko lithium cobalt nickel no lithium mo ni ginagamit sa mga battery gari itdaya karon nya mga electric vehicle. Oh, so may niya obrahon. So, sin buon dun? Ay, siyempre, kung sin mo ginbutang, ay, ayang, buo pa sana sa ibang nasyon. Posible, iya sa Pilipinas. Cobalt. Oh. Sambilog sa ginagamit sa pagpaligon pagdit mga battery. Nickel, no? Ah, sa daya, karong kapahaba, it lifespan, it battery. Ay, galing rin mga material sa mga K5. According sa report naman, mga pag ginatawag nyo nga mga semiconductor mga K5, ay nagkakinangan galing at mga mabahugan karon nga nora daya karon nga volume itubi mga ka K5 pag siyempre sin ka mabaw tubi kun iya ka sa Pilipinas siyempre sa Pilipinas undunay ah maagto ko pati mo sa ibang nasyon nang makarga ka tubi sa barko iya ka mahigop tubi ron sa Pilipinas oo hay daya ro ginakadlukan makaron semiconductor facilities require large amount of water rising fears of shortage posible man na nga nagriba nakuba ni basi man nakugangon kita tubi ay in fact may iya nga ni sa aklan maka nabong mangunguma wa ta yan nakaumay wa ta tubi ro irrigation. O diba? Doon yung mga concern. That's why, dapat do aton karon yung gobyerno. May magaparan takarang mga informasyon nga itao sa ordinaryong Pinoy. Pero, according sa report, instead, it plans to use rainwater harvesting, recycled water, and other sustainable water system. Yun, hambang mataro, pakselik ako na yung magagamit sa natrain water. Meaning, gatipon sa natugan siguro. Ha? Karangon siguro magamit o dayang mga nagabinaha ba yung araw dahil yung konsensya nag-abot sa bubungan no ba ay dekaraw ta natin magamit no tubi nga to ay kung magmaura malang katipon sa nagalitubi nga rat ugan ay mas mayad tara sa flood control rin doon ay o gaharbes na rainwater i-recycle ko noong mga tubi mga K5 no? May pila nga ka mga environmental groups no? Nga nag-warning about pollution ag ecological impacts nga posibleng itao. Pero suno sa report nga BCD says man na the site is already designated for industrial use. Wa man tat question nga ni. Karon kon industrial use matay mo mga sir. Kung na question nyo ta makaron, wa nalipay kita sa trabaho, wa kita bohon kita against sa development. Nalipay kita ay positibo may trabaho mga ma. Pero ro dahing environmental concern nga ni. Ay kabuabo di karon yung mga tao di karon sa Tarlac. Ag posible ro ding bukid nga ron yung ginaplanuhan makaron 1000 plus hectare nga ron. Ay posible may mga indigenous people karon nag-star. Sin mo sanday butang. Yon, it also says the project must still secure environmental permits before the construction. Talaga lang ha. Sana bago magtingin do gray completor anda karon yung mga environmental impact study nga ginatawag. Kung ano rin mga possible backlash karon sa ating environment. Uwa, ta kita na against sa daya karon nga, nura, sa rondayang development sa ginauman natin. Pero dapat siguraduhin natin nga, balance, may win-win solution baga. Ay sa kabuabo nga nasyon sa Pilipinas, mga ka-K5, sa bilog nga kalibutan, sa imat sa Pilipinas, ginabinutang. Kung iya nga ni sa Pilipinas, ginaba nga makakreated job opportunity, revenue, mga ka-K5, no? No. Ay, pero pangutahan naman tiya sa Pilipinas. Ginasuong rat Amerika eh. Nga di ato nyo suggestion, dapat may massive information dissemination. Agro mga government agency concern iya sa aton, like DNR, nasanda di karaya rung mga nakasayod pag-abot sa mga mining kasi may andang mines and geoscience bureau ron eh. Tapos may andang environmental management bureau o EMB. May aton pa karoon yung mga abot sa mga science baga naton nga rang ahinsa at gobyerno. Para sa like halimbawa lang halimbawa like DOST sandaro kaubot da sa abot sa daya karang siyensya daya mga ka K5 hay magtausan dat magaparan nga mga impormasyon sa bilog nga nasyon Pilipinas para ra ordinaryong Pinoy ay hindi magngaga kun ano rupak silika ay makaron may mga na istorya ako sa napugo nga katawo all the basic man ang pagkasayod kasi base sa aton nga nababasa ay medyo sang bilog at nakasayod sa pak silika. Agra ako nyo ito na istorya, iraan naman ka akong ginpaabot ay tubi man. That's why nag-research ako about paksilikad, agdaya ra ako nyo nabasa. Ay, may nagagawa pa abi makaroon niya, sa bilog pa man, mga, base mga military project naman na ron, pero bukong naman na ra. Technology at development project naman na, not a military project, in klaro nanda. Well, kung matabo ron niya, may military project, halimbawa lang, well, may positibo man, kasi hindi yun kita masika-sika, yarkano. O galing, may negatibo man imong resulta man, ay abura ng kontrat Amerika, may Iran, may daya karang nga iba pagin nga mga nasyon, naugot man kandaro ibang mga nasyon pa, na Korea. Ay kung iya tara ng military bases, ay kita tara mapulbos rundo na ay.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Example, labi man na karon ay, wakat imot kontra, tapos may sumaka, dito nga, manakaw, why, may sumaka, taritong manugpatay, sing bagay, agimot ang pinailabas to, habutan, at pulis, gininistrapping, takamutanan. Then, do, risgo ko na, K5, no? Pero anyway, hindi ani kita magusga, daya, ay kinangano natin, it magaparan ng massive information, nga masayra natin, halin sa atin yung gobyerno, mga insa't gobyerno nga ra, dapat sandaro magpanguna, mga K5, nga magtaot, magaparan ng information, para masayra natin kung anurupak silika sa ginauman ko. Personal opinion, wa kita ga kontra sa development ay ga-create imo jobs, ag-annual revenue sa aton karon nga nasyong Pilipinas. Pero dapat, environmental backlash na ni Masairan, may mga environmental impact study. Pakomersyal kita kay Febreda. Ag, sa bilog pa, kung sino mga official ng gobyerno magpasugot, ay they should sign under affidavit of undertaking kung may mga negatibong epekto. Sanday, kulong. Uwa, siguro at gapirma, no?
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Tari nga pagpanumbalik, dugan natin yung mga balita, no? Datong search warrant, agdaya karong BLS ng CPR sa atin yung mga tanod, ag-desize ng mga kamaranggayin. Balikan tatapos sa mga kara.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3Bio.
3: Another arsenal nga ara sa D3 Bio
4: nga wala sa plain D3.
3: Sa plain D3.
4: Yes.
3: Caprylic acid.
5: Ang aton pian mga storyahan si lauric acid nga gihimo mo no laurin.
4: Hindi so meaning sir boy hindi tanan nga acid makahalin. Isa ka acid nga halin sa tambok.
3: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nga ginarekomendan ang caprylic acid. Ano ni siya ka safe? Ay, ara man siya sa breast milk, no? So safe man siya. Ang aton breast milk, may labot, may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Ini si caprylic acid niya, 8 carbon chain.
4: So meaning pa sir boy kay 12 si lauric acid medyo damo siya conversion. Ang nakadami lang ni lauric acid kay machins to monolaurin anay siya.
3: Oh,
4: then mga 8 hours malibot-libot sa imo lawas to protect sa imo selula against bacteria, against virus. Amo lang nami sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakadami lang sa caprylic acid, especially kung ga travel ka, dasig siya machins to energy.
3: Correct.
4: Pero hindi lang nga machins energy siya sir boy, antibacterial man.
3: Antibacterial. Kampyon nga anti bacterial, kampyon nga antiviral and antifungal properties ang caprylic acid, kampyon. Once ma-convert ni siya to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C according to research.
6: Wow, antivirus.
4: So, palainom ka D3Bio, malikaw or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
1: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower, to control the viral load of hepatitis.
4: Para hindi na ma-perdihon ang imo atay.
3: Correct. Kung once magdamo sila, ay anak na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kailanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, di anak na kay D3Bio. Kay may caprylic acid, nga gihimo monocaprylin.
4: Pero dasig lang sila magstay sa imo nga cancer boy. Kay himuon din siya energy.
3: Energy siya dayon. Amugi na ang iya second major role. It provides you instant energy.
4: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
3: Buyon. Gapan na.
4: Namin, no? Ngita ka pagkaon nga ga-energize ka pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates, ga-instant energy man.
3: Oh.
4: Pero masobrahan, madako buyon.
3: So anong ba nakatabo kung mag-inom ka D3Bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of caprylic acid and ginatawag nga monocaprylin. So anong ginahimo sini kung gamasakit ka? Sample, naghilanat ka, hinom ka D3Bio.
4: Ilang suggest mo sir boy? Every?
3: 2 soft gels every 4 hours.
4: Wow. May lanat ka na mo.
3: May lanat ka na. So therapeutic dosage ni siya.
4: Especially ka nang wala nakagana kaon.
6: May para energy Japon.
4: Energy Japon.
3: Ay, Japon energy.
4: Bulong pa energy pa ni mo.
3: Energy
4: pa. Grabe ang D3Bio.
3: All in one ang D3Bio. You cannot find that.
4: Hindi mo na makita sa plane niya D3. Amo na ganing permi na mo gina-encourage ang mga listeners listeners natin, kung gagamit man na lang ka D3, saya, gamit ka na lang ano.
6: Isli na ng plan niya D3. Mm.
3: Proven and tested ang D3 Bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gahilanat ka, taas ka, take your time. Lots of water plus D3 Bio. Duha ka capsule every 4 hours.
4: Correct.
3: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka
4: especially
3: na.
4: Especially ang kabangdanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
3: Kayang-kaya.
4: Kayang-kaya gina. Mga bata abla nga daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na. Patap na ada yun.
3: Patap na ada yun.
4: Kabalo ka ang pinaka-the best kapag tap na. Wala pa ubo, wala pa sipon, paimno naman.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: D3 Bio.
0: Health News.
2: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa pagkita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
3: Balik kita makarosalan yung mga balita, mga ka-K5, yung mga balita, ginatawa ka itong makaroon iti extend food supplement for men, manggaranon sa amino acids, sa phytonutrients, kisang kapanit, makarot, aglab, huwas ka nga makabulig. Para masolusyonan datong frigidity, erectile dysfunction, nagapataas pagidit potensya, ag passion, mapagaki, manokon, mapababayin, nagataw pagidit extra enerhiya, nagapataas manita libido, nagataw manit, extra karoon yung performance. Mabakag sa atong klinika, the alternative medicine and wellness center. Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan, sa Prente, dating Garcia College of Technology, ang magapit man sa EBL Sports Complex, K5. Ag, sana makaroon yung pagkapadayon sa ating mga balitaan ay, ating karang mga balitaan, daya karang resolusyon yung pasasanggun yung bayan, rukatuyuan karay hanason do aton nga 16 nga mga kabaranggayan, mga barangay officials, mga tanod, tatlo gida actually nga ka-resolusyon day, no? Nga ginapaha training man o napahanas daya nga pribado og mga pampublikong eskwelahan pati ro aton nga mga TODA members, Tricycle Operators and Drivers Association, about sa daya nga BLS mga ka K5 o basic life support aga CPR, no? Kon sa siinya ni ro daya makaron nga CPR nga ray kilagara sa bilog nga kalibutan mga ka K5 bilang ano ra bilang daya karon nga sambilog ra sa nagapanguna makaron nga nakakabulig pagabot sa may mga emergency. Oo. Nga ni ron hay aton karay nga gininterview si ano ra si SB member Matt Aaron Guzman. Ano ro purpose ug paano may implementar do training ra? Oo. Ay apoy di matang mga training kan daro MDR do aton nga PDR rim o aton nga Bureau of Fire pwede. Pero hinuno ma-implement. Ay ginaistoryahan pa kunora. Pero pamatian ta, porsyo yan siguro si SB member Matt Aaron Guzman, mga ka-K5, bago na inyong mga mensaheng balikan galing natin. Pamatian ta ni si SB Guzman.
4: SB member Matt Aaron Guzman, regarding sa anong tatlong ka mga resolusyon nga nga mapatraining ro aton yung mga pumuy, especially sa Banuit Kalibo, daya nga 16 barangay council at Banuit Kalibo, public and private school, agpatero mga TODA members ag operators ay matraining it daya karon nga basic life support agro na yung cardiopulmonary resuscitation, no? Ay bilog tara eh, bilog nga kalibutan nga recognize ra nga sa bilog sa makabulig para nga daya nga makatabang nga gikon in case of emergency, no? Guzman, sir, good morning.
5: Good morning, Sir Mike. Tama dun, no? Daaton nga resolution ay nag-request kita i-training hagos sa tanan nyo, no? Pati TODA, barangay naton, mga schools naton, sa daya nga ranga CPR nga ginatawag ag sa BLS nga basic life support. Do ato nabi ka ranga intention na K5 Mike ay mas maabo baga do aton nga matunan daya nga ranga CPR ag BLS para in case of emergency ay may ina tagaging makatao ita pangunang nga lunas, no? Ag may knowledge siya gi ag possible ma-acquire nanda nga skills kung during manad training. Kasi nakita bin naton sir sa ibang mga lugar ay nung bukod nita ano ba basta-basta halimbawa mga biglaang disaster nga ron nga natural ta.
4: Oh.
5: Like sa Venezuela nga to, no? Ang isipon naton.
4: Mga linog, like Japan, eh, mga linog.
5: Oo, mga biglaan ngayon, sir. Ay, siyempre, although matuod nga tanan kita karon kung sino.

0: man na nga ron nga, ibtuan man na ka mo sa outing o sa bye-bye ka mo. Pero dahil naka-training ikaw, or may knowledge ikaw, may siyangkiri ikaw na sayran, okay, pwede ka ginaton mabuligan, magma-extend siyang kakabuhi sa may isot nga pamaagi kung may ato na sayran. Habang uwa pa do aton nga ginatawag ng mga first responder gid naton nga naka-train gid at proper no ang trabaho gid ananda. Pero at least sa time nga ron sa moment no ay at least kita makabulig agi kita.
1: Okay. Sir, ano ro plano kara kon halimbawa syempre hindi man pwede madugungan dahil kon una ang nabi man halimbawa do barangay mga tigpilang adlaw man abiro training kara sir kon sakali.
0: Sa BLA, sabi nga noon, kaka-K5 mic, I think 2 days kita kondo proper.
1: Oo.
0: Na kumbaga training.
1: Kasi may, so, may amon ka rin, sir, kasi mga empleyado at LGU, na training ako karay, pati sa BLA, sa CPR nga ningaray, mga trauma nga ra. Kung pinipat ang adlaw, matay mo ko 2 days na tama.
0: 2 days, na karon nga standard. So, hindi man natin pwede nga, mapatago dimaw, no? Pero, base pwede natin ma-improvise. So, depende sa aton nga magiging mga training provider natin. Aga, sa CPR, sir, ay doon ito pinaka-basic, no? Pwede natin nga matrain yagi at ma-apply natin. Pwede ka nakabulig. So, sa barangay, sir, do intention na natin ay sa aton nga mga tanod, sa aton nga mga base sa bulyo. Kung sino na ila, wa man open man imo, sir, kasi dugol yan eh, hay, sa pilang adlaw ay let's say abido bilog nga kalibo example tanan nga household no mga panimagay base may sa bilog undi karon nga ano nga antigo itlo yun nga ron ay kabahot ang bulig ron sir siyempre di ba ikaw sa imong mismong pamilya imo sa imong mismong mga amigo ay pindi ka uting ka-extended help.
1: Okay. So, ano rin matabo ka rin siya halimbawa sa mga barangay, no? Kasi tama, taray, mga barangay officials, barangay tanod. Sandar mga first responder, kung may emergency prior sa arrival, itaato niya mga rescuer. Ito, sanda, in fact, sa naganigatawag.
0: So, after the cancer, no, kung tapos sabi man na sanda, so, may nakitang ginatawag sa mga barangay ng mga sityo. So, do mga sityo, possible, doon na nga mga identified nga sityo leader, pwede nga mag-identify abi man na siya siyang kasityo anay ay pugo. Pugo ka pa ni Magay, na representative bit bagay. Adin anay, tipunan do pugo-pugo sa kaabong sityo. Let's say makaabot 50 or more than. So, may extend mo man tatan. Sanga-sanga yung bang on zero.
1: Tama. Tama. Moment sa mga eskwilan, siguro sir, nag sa atin yung mga tricycle, especially sa mga tricycle nga rin ako namat, may mga pasahiro, kati mo atakihon bagay, at least may mga rubrahon baga?
0: Oo, tama rin sir. Kasi sa bilog pagidhaman sa eskwilahan. Siyempre sa eskwilahan sir, hindi natin masayran. Pwedeng estudyante, pwedeng maestro do atakihon, di ba, biglaan. Pero, kung doon yan eh, ang bakwani nga, kung may sangkiri kitang knowledge, tapos ma-acquire natin do, bisan sangkiri nga skills, ay mabahot ang bulig nga maka-respondi kita habang uwa pa do proper nga mga tawo natin nga responder gid nga ginatawag nga expert nga ginatawag natin.
1: Oo. Tapos sandara sir ay ano ra? No, may mga certificate man sandara or maka pwede sana makabot in situ kon ano mag-training sa daha sa test dal tabiro in situ matuod nga ra.
0: Siguro kung ano nanda sir sa ipadayon pa kita nga mas mag-train pa kita sanda mas proper pagitagid base mata. Hindi nga ako sure sa certificate sir kasi kana istorya ko abi karon do siyang ka ano naton base di siya nakatawid certificate pero base mata sa abo man abi tong option sir may PDR rin mo willing to help kita sanda sir excited man yan yung sanda no tapos MDRR pa naton nga aton mismo sa man.
2: So, datoro, MDR, PDR, rin mo, na-mention pa ka to Bureau of Fire, pwede siya na maka-training. Manami, mataana ra, agad niya may basic knowledge ba kita, mga ka-K5? Kung paano rin mong ubrahon, kung may mga nagumos nga ra, halimbawa, sa bye-bye ka mo, mas kaping kung abo nga ra, nga dagaaga, abo nagkapasikat, baga. Sandit, akantigong baga ngoy, nagaagan, tas tubi, mga nandi ko takatunga. O, ay ko nantigo, katingkarundi, ha? Pwede mo ma... saan ang kagagagan niyo, pwede mo patang masugpunan, dakabuhi, di ba? Daya ra hay rokatuyuan kara ay mahanas ro aton karon nga mga barangay officials ra aton nga mga aton karon nga mga pribadog pang publikong eskwelahan pati ra aton

0: mga toda members mga ka K5 ron daya abi karon nga basic life support nga mga ka K5 sa bilog ra sa mga gina ano ray no sa bilog ra sa mga gina kilaga nga nakakabulig pag abot in case of emergency mga ka K5 Foro de los Pueblos. Dahil mga balita mga ka K5 ginatawa ka itong makaroon ita rundaya nga ano ra klinika di Tribayor gin ibaro ko basog it cold pressed extra virgin coconut oil like vitamin D3 sa isang kasop gel capsule. Roday mong kamang sangkap di Tribayo nag-obrat ng paka-importanting papel sa pagkontrol ngayon ni magbahuro cellulite cancer agbisan do paglikaw sa daya karon niya angiogenesis o pagbuhi mismo ko cellulite cancer. Dong klinika di Tribayo bukong niya mo't manggaranon sa vitamin D3 ginapanami man kararong absorption at mga vitamins. Magaling sa atin niya maginakaw ng rupat soluble nga vitamina nga sambilog sa nagapangon ng sangkap ay kinanganon para makobrat mabasog o klaseng protina nga magasuporta sa immune system kontra man sa cancer mga ka-K5. Mabakay sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center yaron sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa Prente, dating Garcia College of Technology, mga pitman sa atin nga ABL Sports Complex, mga kagayfan. Foro de los Pueblos. Morning, Anay, ah. Kay Paring Simeon, Dinasido, good morning. Happy Sunday, man, Mike. Good morning, kid. Rosalyn Silorio, good morning. K5 Mike, good morning. Oh, tora sa abroad. Guafak, Khalifa. Good morning, K5 Mike. Happy blessed Sunday. Good morning, man. Tristan Gulay, medayin niya aga ka K5 Mike. Good morning, man, sir. Jason Pasilan Zonio, good morning ka K5 Mike. Happy Sunday pa shoutout iya sa Alfonso 12 sa Libacaw, Gapamati. Kami. Good morning na sa Banua Ita, Libacaw. No? May nakikita kaya ako sa Facebook. May una, nga ron niya may mga nag-obra talibong sa Libacaw. Sa Sindunay, una sa poblasyon, makita ron sa poblasyon. Oy, matanaw kita mga ka K5, di ba nga? Oh, anyway, sana makaroon niya pag-apadayon. Alas 7:15 na tagahon do oras. Wa pa man K5 Fred. Sige, sa ating pag ililiba makaron, ginasaligan, no? Nga posibleng sumirit yung mataro produktong petrolyo kara o kundi dahing krudo mga K5 ay konsadahan kara do Red Sea. Sige, tanang inaway ito. Ah, raton man nga mga oil companies ito man gibinaw sa Middle East nga may inaway man. Ay may mga oil producing countries sa Asia nga wat at inaway ito sa nasa Middle East man nagabog. Ay daw sa Middle East man sa nagabog ay pag-abot ariya ay kay si Juan de la Cruz na nakita taro nagapinasaan it kamahagon kara nga produktong petrolyo. Pati rodaya nga presyo at bagakong dagasa mga ka K5.
1: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Ay, according sa report, posibleng sumakad o produktong petrolyo kara, aga diesel, bangon sa nagagarabing tension sa tunga, makaroon ita Houthi. Dahil yung Houthi nga mga K5 ay sa kwanda, medyo bata-bata sa nat Iran. Dahil yung Houthi movement aga ita yung Yemen, ag Saudi Arabia, ito karoon sa Red Sea. Suno nga ni, do Red Sea nga iya sa may Saudi rai. Suno sa daya karoon nga Department of Energy Oil Industry Management Bureau kay Director Abad, hamba na ako Biyernes mga ka K5. Nestoria na tunda, agod, hindi yun kita hingawa ko naman ng gasaka, produktong petrolyo, aming ko kada Martes, matanganig, sinaka, malang mataman. Bisan wa patat gera, sige, tanong, sinaka. Oo, kaon ka hingawa eh. Pero kung sa pag daya karang, pero kung kapanaba nga ni, wa, taro. Pero kung gasaka, halimbawa, giras ang naman na dayang adlaw, mga 2 days sa saka, utis Pilipinas, as if nga wa kamot buffer stock, ro mga oil companies sa Pilipinas, wa kamot buffer stock, good for how many days? For one month? Wa kamot stock, una?
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Gustong hambagon nga, tanan nga mga tinugo it produktong petrolyo, ginabutan nyo sa suyakin sa mga motorsiklo ay daya nga halin gid mismo rito sa abroad. Casual nga sinugid ra aton nga. Oh. As if nga binakay ninyo ita halimbawa June. Halimbawa what gira June. Pag July 1 ay nagira ay ra presyo ta it dayang gasolina sa Pilipinas. Kat may gira go ta. Okay, nagabinitbit placard mga driver na magrinali. Grabe ta makon sa Pilipinas.
1: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Bago rong tanan ay buong tanero mga balita ang arani K5 Red sa kampiyon niya mga balita.
2: K5 News FM Live Report.
0: Kumusta ang taradugang ang mga development ni Karaya? Specialist datong ina Fletcher Swaran. K5 Red, good morning!
3: Yes, K5, Michael, ang mga balita iya sa Kalibo PNP Station, Kulong, Rosangka, 39 years na mga hod, matapos na gabon, anana, ispating, roana nga mismo nga magugang. Yes, sa Banwa, Kalibo, K5, Michael, bali na pabo, doday ka ng insidente, magkaada pa alas 9 ng pangorason kahapon, K5, Michael, sa sinya ni, may una nga wa pagkaintindihan nga natabo sa daywang arang K5, Mike, nga kung sasiin pareho nga ni isang dalang nga hilong. So, may una nga, panunaan ay, hay, syempre, diskusyonan, ba na ay katay Michael, nagabai sa apang kuulihi, hay, bumuuta, ito ay karang ispading, lumang ho, katay Five Michael, kay ginapahayag, abit kara una man, imaw nga ginagampusan, katay Five Mike, ito ay karang sahoy or butong, katay Five Michael, nga kung sasiin, hay, na yung mga last room, man yan, imaw ra, sa nagsasari-sari na party, taan ang karang nagawas. That's why nga bumuo tayo mao, itay ka nga istabing, at anat nga linabo sa anang nga magugang sa K5 Michael. Mayad lang, nga nakadepensa, nakapangaman, itay ka nga magugang. That's why nga roan na nga defense wound. Kahit sa anang nga braso ag alima sa K5 Michael.
0: Galing so, K5 Reds, ay galing magmanghod. Abi, man ko na uman, taro kasaysayan sa Biblia, kaya abi, lagkain ta, magmaroon yung magmanghod.
3: Do yung tangani ka K5 Michael do natabo sa daywang ara hay mayat gang ka K5 Mike hay di nga naha sagang na bagay kun uwa ta hay lantas karon or kun sinta umigo do tay karang nga ispading ta pero gamit ka K5 Mike so may last row man actually do dayang ang nakakulong iya sa naka-cell may ano man mga last row sa lima sa anda nga pag-agawan buhay ta kang pag-agawan ka K5 Michael. May nagpasipay sa takandangan sa kanya mga pamilya man o galing sa nga ganyan eh, nagakit ang K5 Mike doon nga mabakod ana doon nga hilong so what's ang nagapamati so that's why nga nakaiko kita na naruana nga magugang K5 Michael at gindang sa ospital apang ginrefer matana sa outpatient department okay mataman yung mga K5 Mike magawa sa medyo mahaba-haba lang gitma na ron doon nga pagsagang ato kay nakapilo ro anang kwan eh ro anang alima so that's why halin di kara sa anang may butkon pato sa anang alima si Pai Michael pero last ro itay kara nga magugang so do day nga manghod since kani magmanghod man lang man si Pai Michael lugi na awayan man lang mananda hay susugod pa ni Magay aro andang pagsinagayo baga personal sa si Pai Michael lagsungagan nga hilong ay siyempre dali matuod ma-trigger na pinaisay sa nga ni nag-abot sa pisikalan niya din kanina isambit karon nga magugang mga sobra na 50 anyos mga 50 plus rupang idaron ay kay karang victim niya naka-OPD makaroon at least information man yan K5 Mike haywa man ita plano nga magsasaka ikaso so dahil karang nga magugang kontra sa anang manghod at ginawat lang no, nga mag-lapse through reglementary period sa K5 Mike na parang ginapagudla malang manmana nga pagkamiton man baga ikulong sa K5 Mike kay matod ko na puruhan tanay mao kay doyon nga gaintang ko anakar niya abutan sa K5 Michael so presente nga iya pa sa lakap cell pero within the day sa K5 Mike kay kung maglaps na rong reglementary period agwa it may nagpasaka ita kaso na pamilya it biktima kay buhian matarong isambit karon niya suspektadong 39 years niya manghod sa K5 Michael. Samtang dugang nato ng mga balita na katagana man nga pagapasakaan itakso da day karang subject person sa search warrant paga nga ginserbe sa sangkagaki nga sa bahay dingli ba nga sa K5 Michael. Bangod nga ni isa pagpotes ito karang illegal nga mga baril at bala sa K5 Michael. So ginserbe abe da day karang search warrant kahapon agahon paro atong karon nga mga operatiba sa nakaroon nga panimagay ka kay Michael ita 43 anyos nga lalaki. Kung sasihin sa pag-usisa, ita atong karoon nga mga otoridad na buga ni Maura ita baril at mga bala sa K5 Michael. Maabong mga bala rin na buo sa Rakana at kung sasihin na monitor nga ni Maura ka K5 Mike, may reklamo nga rin nga ni may anang ginaposes nga dahil karang nga firearms K5 Michael at siyempre may unang denial sa part na ba K5 Mike nga iban nga mga na-recover ay ginapahayag ay bukon man itana sa K5 Michael so makaroon na ay nakatagana nga pagdapat sa kanika nga pagdapat sa RE 10591 o kung comprehensive law of firearms and ammunition act sa K5 Michael nung nasambit karon nga suspect sa ado. Samtang dugang naton nga mga balita kay 5 Mike, nakaabot na sa nasyonal doon karang pagkamatay mga 52-year-old nga maestro sa Mabilo ni Washington kay 5 Michael.
0: Ayo, pagkat maestro atong binayo?
3: Oo, binayo aga samtang sa ospital na nga ni Bo, wagit ang makasurvive kay 5 Mike. Actually, nakaabot na rin sa talitapan ni General Melencio Nartatis Jr. kay 5 Michael nga ginamanduan na rutanan ng mga concerned ng mga police unit nga investigaran agpapanabton ro mga responsable. So, asod-asod abay kay 5 Michael kay na-mention rin sa Turuaklan kasi nga ipatay gid araw maestro nga to. Tapos may una man nga maestro man sa Davao, ginbugbog man sa kay 5 Michael. It ana karon nga mga estudyante nga ginasita na mga minor patangan nga involved. So nga nga makaagalarma sa party tatong karang PNP, that's why nga mismo nga si PNP chief pero nagmando sa mga concern ng mga police unit nga tutukan do dahil karang insidente at magpatigayon it nagkaigong intervention. Pero yes, sa aklan kay 5 Michael, since nga ni nga inquested ito sa kaso ng prostrated homicide danay, kay during sa inquest sabi kay 5 Michael ay nasa ICU pat aro victim.
0: Ining buhi patay mo that time mag-infile at kaso, no?
3: Oo, buhi patay mo, pero nasa critical nga kondisyon. So after 2 days sabi nga naka-ICU yung mga susang ka-private hospital, yung buhi antay mo, yung buhi natabuhi kay posible, runatabu abi, samtang gasakay mo sa motor, binayo, it 19-year-old nga nga suspect, na hugo, posible na bago kruungo, at din posible rin yung tulaan ita ng kamatayon sa kay 5 Mike, that's why nga nang critical anay imaw, bago ginbawian ito lang nga tabuhi. So, di an upgrade ro kaso sa kay 5 Mike, either kung ano ro, bato ng karay court na kung murder or ma-downgrade sa homicide sa kay 5 Mike, pero arrested anaro na karang suspect, at for information, hayro pamilya ka kay 5 Michael, ay padalman git anandara nga mapanabat git abagarong nasambit karon nga suspektado at may iban pa gid na mga involved kay may mga nagagwa nga mga information sa kay 5 Michael nga may iba pat ana nga mga involbado sa nasambit karon nga pagkamatay it maisto nga ra sa kay 5 Michael. At dugang pa karang nga pagpayad nga ni tatong nga PNP chief since nga ni nga puro teachers to dahil karang nga involved sa kay 5 Michael. Although kaya ay bukon man directly gid nga related pag sa anang nga profession or ana ba lang estudyante pero suspect kay 5 Mike ay ginaabituan kararo mga teachers nga our mga otoridad na pas pabastugon pa pero pakikipagbuligan sa mga parents at presensya sa mga eskwelahan sa kay 5 Michael para malikawan na pero mauraya nga mga insidente sa kay 5 Michael. So, dahilong pilang sa mga intervention nga kasusiin ay nakitwo nung aklan sa mandato sa ating karoon niya PNP chief sa K5 Mike. Pag-check na ito sa pilang ka mga municipal police station, matutaw kay K5 Mike, rulak at saliyay sa ating karang kalibo PNP sa Bilog Manang Manor o nakatulong sa nasambit niya itong incident kaina it sa karang pagpanggabo sa K5 Mike. So, dahil ating karang report pag-check sa pilang ka mga municipal police station, may kaangtanan sa mga nagtaganabo, sa nagtaliwan ng mga inadlaw ka K5 Michael. With K5, Kenneth Lachita, Rayaman si K5 Red Jillian Tornino para sa kantyon nga balita, serbisyo publiko. Ang kalingawan sa kalibong, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report Foro de los Pueblos.
0: Ako si Amat K5 Red sa kampiyon nga mga balita. Masubo man dahil na highlight pero probinsya takan. Patay gid abira biktima Maria sa aton eh, no? Kasubo ta. Ay, sa among time ka to, mga maestro ta ngarahay, ag mga maestra, grabe gid ad respeto ka to. In fact, mas ginapatihan pa nga ni ro mga maestro ag maestra ngara sa ano, sa it mga unga kumpara sa nang ginikanan. Oh, di ba ga? Ay, paghambag ta nga ay ma'am tama na ra nga daya man ay pati gid ro mga estudyante. Oh, di ba? Makaron tahay ginatuop taro mga oh, ginabayo taro mga estudyante kung magmaura ray maabot taro oras kara nga may talibong taro maestro kara.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ah, base maabot taro oras kara nagaturo imo ita sa anak kara mga estudyante may nabaliugot imo nga shotgun. May mga didosi ko taro mga maestro kara kabay pang hindi ay kung magmaura ra kabuabo pabing mga balasubas nga makaron yung mga estudyante bukon tatanan ha may unang pilambilo may una man. Mas kapin daya ka nga mga spoiled brat ng ginatawag. O, kung sino pa nga ni Rodaya nga what a bad one, imo pa ito masangag sa kwarto. Kato, tagin haboy, eraser, nahipos ka ka. Makaroon tahay, non-more estudyante, abangan kiting sa guwa. May mga maestra gin mat anak kun amat nga ra nga no dayang masyado mat ang kun amat nga pa importante bukon matanan ha. May bisan iya sa kolehiyo ganyan eh. Oo, may isang estudyante ako na istorya nga ranang kurso kalisod-lisod pa abi man ra among kurso nga ra sir. Oo, tapos man ay sambilo gid man ang maestra nga kun magtao gid man at grade ay imagine mo ra andang mga kurso mga correlation engineering anang kurso ay. Oo, ka may dangan ni mana sa mga subject na ako nakabuta ko to 75 sa math na mo niya sa engineering. Ay man makunday mo sambilo gid ang maestra man ay grabe naman na magtao ta man ay. Hagos mahugugon ka tres ano man ko na gina turan music ay kuan mana Pilipino. Grabe man. Tagi da mata karon no pero syempre hindi ta mag-abot do puntong magbinagaywan naman nakamo ay. Pero nasubuan kita sa parte it maestro nga ra no. Ag medon ay filanit kaso estudyante. Doon natin yung mga text messages. May mensahe riya. Dali yan, ha? Text messages, Anaya. Good morning, Mike. Ako nga pagpati, kontrolado it mga dagagong negosyante o ekonomiya at gobyerno. Correct. Agaro, daya karon nga ato nga ekonomiya nga ra. Siyempre, gilang ron, sandaro nag-sugod it mabaho nga kwarta. Sandaro, daya karon nga, ano ra? Daya ro, daya nga nag-negosyo it mabaho. Ay nakukontrol ng dari ekonomiya karon mga KK5 dugang pa nga magapit do election na nagataw sa pundo sa daya karon yung mga kandidato. That's why kun amat no bukon nya ni kun amat that's why kun amat do ginaobra ut ang lay eh. Bukon at pabor sa Pinoy kundi pabor sa negosyante.
2: Sa bawat katanungan may kasagutan for all de los Pueblo on the spot.
0: Kung naman, may mga local laws at aning ginaubra nga, may magsugod nga magagong negosyante. Exempted sa pagbayad man at buwis nga for 3 years. Na, no, magkasugod yung nga ni Sanda, investor yung nga ni Sanda. Ato man nga ginaano Sanda o daya karang agot ginagaki kung sinakanon baga. Yung obligasyon ta na magbayad. Tapos mga panapilang dagon nyo tawo at bayad-bayad na. No. Anyway, sana makaroon nga pag-padayon. Good morning, Anay, kay ano ah. Kay akon dati nga kaibahan da aga kaibahan nato sa media kay dating konsyalman aga makaron doon hay unay mo sa anda si Daya karang nung kontrad hindi libino good morning ha kay ano ra dating Daya karang barangay official si Tandagaw kontrad hindi libre sir good morning mag tramong pinagsamahan kara sa hirap pag ginhawa tao. Anyway, sa ating pagpadayon, sandara ng mga makabig ng mga haligit media sa probinsya Takgan. O, medyo hauna sa nakamot sang kiri. Anyway, kay Bingay Almanon, good morning ka K5 Mike watching here in Taiwan. Have a blessed Sunday. Good morning ha, Miss Bingay Almanon sa Taiwan, Galimora. Sa ating makaroon nga pagpadayon, mga ka K5, ay sa ating karoon nga pagbalik. Ro, daya karang adugan natin yung mga balita ho. Ay tanawon naton makaron mga KFM nakapiansa ta si dating senador Revilla. Oh, okay, nakapiansa ta mo. Balikan ta bagara sa kasong plunder bangon sa ghost project. Sa report ay plunder eh. Balikan ta bagara tapos at mga reminders. Standby.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi gagkatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: UTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
0: May TC. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Brid Domingo. Extend food supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
3: Lagi bang matamlay
0: o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang

0: memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: PDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
5: DTX.

0: TDX Coffee Mix.
1: TDX Coffee Mix.
2: Mapaksa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tegalidad, gag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5 K5 News FM.
4: Balik sa mga balita, alas 7.38 na tagahon do oras na yung mga balita ginato di DTX 500 sa Superior Antioxidant Supplement nga abong nga binipisyo para sa atong ikanyong gawas mga ka K5. No? Saan ka nagpangang epekto karoon, ginasukan oxidative stress, saan ka proseso, nagkakasama do silid, abangon sa sobrang ang mga free radicals o mga molecules nga nagataot premature aging ag nagsaring mga masakit. Pagi sa mataas ng antioxidant content, nakakabulig rin DTX 500 nga proteksyonan do silula para hindi ra masama at ngani nagiging healthy ra organ ng ratong immune system. Maliban ka rin dong DTX 500, may potensyal nga masuportan o tawo nga may type 1, nag-type 2 diabetes. Bangod sa mataas ng antioxidant content, nagkadabat o inflammation, nga nagkabulig sa regulation blood sugar level, parehong importante para sukan do mga diabetes, mga ka-K5. Sa kabilugan dong DTX 500, huwag amang nag- detoxify ngunit ang serving natural nga suporta para sa healthy nga metabolism, mas malimpyong agawas, mas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kapares ko diabetes mga ka-K5. Mabakayron sa atong klinika de alternatibo medisina, no? Siyempre, dapat may partner doon mo, vitamin C, no? Kailangan man do vitamin C nga nagkababaskog resistensya sa kagawasan, pero dapat, hayri mo nga vitamin C is alkaline, no? Makita nimo sa Mighty C, mas pinabaskog klaseng vitamin C, ginadugangan do collagen production ko gawas, ginapaligon do atong tugaan nagkasukasuan, ginaproteksyonan daton karon nga gawas para sukan do mga masakit. Partner at DTX 500, Mighty C, mabakasan ng daywa sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, iyaron sa Refender Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia, Kalis of Technology, at mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Foro de los Pueblos.
4: Sa si K5 Leonard Pacheco Abeo. Sa sona nga to mga K5, abot ang bisan ako nga ni kato, igam ko maisugid baga di kato kung ano do flood control project, no? Kung ayan, may nakasuhan yun nga, ano ra? Dayang mga tao sa flood control project, mga ka-K5. Masauna pa nga ni napanuhan do di kara sa tagig ko nung flood ghost project sa flood control kasi di ka to man sa Ilocos. Kita ko sa Facebook, oh, abot aning kaya, ay, ito. Gusto niyo maghambaw. Pero mga ka-K5, dapat, hay, ro-involved tanan karon mapanabat. Okay, that is people's money. Mga ka-K5, alas 7.40 na. K5 Leonard, standby.
1: K5 News FM, live report.
4: May mga mangingisda nga raw nga na-rescue. K5 Leonard, good morning.
5: K5 Mike, nagawas itay karang taga PCG naton or Philippine Coast Guard. Do, daywa ka mga mangingisda nga raw no, nga taga Maaklan, matapos ka lang aning maduga, no, sa hagos pilat ang oras, umpisa kahapon, matapos ang dana ng pangista, ay kahapon, masilak man eh, particular di ka sa may eastern side, K5 Mike. So, ako nagkakamawa, maman ito at mabaga na nakauli, anda ka lang aming pamilya, manami man hagos dong tiyempo. So, sa pangilabong information, pero nag-rescue bikera is taga Coast Guard Substation or CGSS dumagit naton ag dumanga mangingisda nga ra mawon pagpahingadli no nasa legal na pangidaron at taga barangay Mandong sa Banway Tekera nga Batan ay naduga no kapon August 1 adi kada sa may kadagatan nga sakop it Ibisan Kapise sa August 2 pag malamanggit kay 5 micro akla na Kapis pero mayo kun aton basihan do tubi gadi ka to sa may panit ibisan na sanda, no? K5 Mike, matigayin ka rin makitaan eh. So, bangod ka rin sa day ka rin nasambit nga report, no? Ang pabot mga family sa taga PCG, and then yagi sanda nga nag-himo, no? Itay ka rin nga search and rescue operation rong CGSS dumanggit. Ag sanda ka rin pag-usisa, nakita rin da, no? Kung rescue team, mga 4 nautical miles, low gayo, K5 Mike, halin ikaw sa baybayon niya sa Kopit Kapis, sa kaysa daman mismo ka lang ang fishing boat, no? Pero dahil ka lang na submit niya dahil ka mga persona na nakaangkot ang nagalit problema ra sa natawag ka lang engine trouble, no? Okay, pa Mike, so andan ang makina. Oh. Ita, dahil ka lang pangista ro nagka-problema dahil nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, naman ba ito asanda ka uli, magaling nagkabala ka kini sanda. So the reason gali ay nagka-angkonit problema, nagkarang inasakyan nga, motor or fishing boat K5 Michael. So ginubra, itay ka lang ang taga-PCG, ginhigta, no? O anda ka lang baruto, and then ginguyod doon, pagapit sa mismo karang barangay Mandong, aga unang sanda, no? Sa safe man nga sitwasyon, o manitin ko lang mga lastro sa yawas, ag naibalik sanda, ita mismong taga-PCG, sanda ka lang mismo nga pamilya. So mismong PCG, nagpapabot sa itong mga mangisda, especially di ka sa may part ita ni Washington, Agbatan, nga dapat magpanggid, no? Mag-check gid. Ikaugaling ko ng P5 mic nga i-check randa nga mga motor boat, no? Or motor bangka bago magpagawod. Especially randa nga mga engineer, basi kung may mga problema. Dahil kung sa mga siyakyan, di ba, may andaman doon nga proper nga pag-check, hangin sa kariton, engine mo, pump belt, etc. Tubig yung mga siyakyan para nga hindi mag-overheat. May mauluman man na ron sa ito man nga mga motor boat, no, fishing boat nga siyempre pala sandaron nga pagayo kita kay Mike sa ato mismo nga area ipa aklan ito kay bisan kapangisda sa metong atunga, no, kay Mike. So malisod kun masamaran kag indi ta ba magandar ay di man imo madagit kay Mike ron sa panggid, no, saguan baga, no, nga bi bakasun mo to kasaguan pabalik to sa panbaga, no, inyong lugar maako man ag budlay karon kun may mga pagod yan ng perte kabaho, no? Basko, hindi kini mo makaya ron, no? Doon sa bilog sa mga ginatunaan mong kisa, at PCG, ibig ka na nga, disgrasya, kay Five Michael. So, din doon, nakabalik sa pamilya nanda, rano sa bitin na iwa ka mga manging isda. Samtang, sa piyatar nga parte, idugan ng ton mando, masubo-subo mangyara nga balita, no? Kaya hagos sa pilang adlaw, no, maging lamayan, no, dahil ka nga 19 anyos nga dalagita nga lang si alias Jessa. At kung natin matandaan na sa mga tagpamati natin, imaurarong biktima nga to, itatabo nga pagpamuno, no, o pinalikdan nga buga, no, nasa may barangay poblasyon sa Banua, it dahil ka nga Limapaw, particular dahil ka ron sa andang nga ginaubra, baga, no, nga tulay. Mahuman yung manggid niya ni Agosto, no? Di ka sa may approach mo na natabo kay Five Michael. So, anong pamilya nga paninggitan gid agkasubo to kahapon na naiubong ta kay Five Mike, pero anong unga nga ra, nga wa kita it may ikuan doon, ginakaptan gid nga hostisya. Pag naman natabi hostisya kay Five Mike, ay may tawot ang natumod nga dato responsable o dato nga tawo may kahimuan, at siyempre na ikulong na, no, mao na bilog na tawo kita aton hustisya. So for makon abi based aton man nga pag tawag, no, sa aton karang nga Libacaw PNP, ayo na matagapon din investigation sa aton nga andaman kara kay Pat Mike nga mga libyon man gawat naman kita kon ano karon do update, no, basta dato na sabi nga bananda ay may mga personal interest, no, ngin pang imbitahan hindi sa bato kundi maboy nga posibleng nakaibahan it dahil kadang victim before natabo ron nga pagpamuno kana, no. So ngin pang buanot mga tagsa-tagsa ka mga statement anda te gina-verify man doon ko mga pulis sa tao sa libot kung siin nakitaan nagpangayo itabang no, daywa ka mga personal or victim mga nanganubyo P5 Mike, ginavalidate na nando mga istorya nga ron, nga nag-aabot ng ganda sa anda karang opisina, no? Depende na nun sa paglatag ganda, kung anda may bilhin sa P5 Mike, kung ito mabasi man sa update itaton niya PNP, no? Ewan mo itanilaon nga ma-burn out baga, randa nga mga inapatagin man nga mga investigation na grabe taro tangis ko anda nga mga barkada, ikampod, pamilya na, kahapon, no, kita may kitaga matapos nga imo karagin nato diyon sana karang ulihi, no, nga paghuwayan K5 Michael.
4: Pero wa ta ginaturo abing suspect, although may PO ayo person of interest ay bukon patat suspect abi mo kay Fabio Leonardo ni.
5: Oo. Dili ato ginaklaro sa mga panato, no, pamilya it maging kabig nga person of interest ing kubaan ta bisanda pag nagpo-pensilyo sa ibang convoy at K5 Mike nga ginaklaro taman na namo na i-take news kung naman ano K5 ay ginkabig taman ng person of interest. Ay bukod at K5 ro nagkabig ng person of interest,
4: Polis na ka na. Uwa, tagi na trason ka makabig. Eh, polis na ron dun, siyempre.
5: Ang base ka ron sa statement ko mismong hepe ng si Captain Vidal.
4: Ay, nga, kita at mahambay ka ng person of interest. Uwa, tagi na ka ron.
5: Nagilata ka naton sa kahanginan. Baga, iba taro pagkaintindi ko ng pamilya.
4: Pamilya ita.
5: Pamilog sa mga person of interest. Oh. Pag naman, person of interest, POI.
4: Mm.
5: Ay mga kwandon, mga tao nga pwede kabulig sa investigation ng police nga masurmado kaso, parang ginaimbitahan ka mo karon bukod at para arestohon, punibugan, inyong statement. Kung ano, kung paano niya ulihin nakita ring victim, sino kay bahala, kung ikaw mando kay bahala, ulihin kay bahala ko victim, anong nagkanabo, ay tanong nga ginapangsugid yung information, ginatahirong katon niya PNP para sa andaman niya ginalatag investigation kay Pai Mike. Pero so far,
4: agbukan na suspect ron, naklaron taro POI, agbukan na suspect.
5: Mula daw automatic suspect ng kawagi.
4: Oh, agbukod tayo.
5: Ang kasimangdan.
4: Bisan sino nga tao, hindi ta pwede ka deklara nga POI rosang ka ta rosang ka tao. Police ka kasi sanda ta ro investigate. Do yun
5: taron. Yes, oh. Police ag mayan ta tabi ko ng mga kwan ba nga basihan para tabigon ka nga person of interest. No? Buko man na bir basta-basta nga naga pansan na point sa kina rin is person of interest. No? And then, halimbawa, wating nakaibahan ka to that time. Or even buong kamatibahan, pero may pag-isayod ka sa doing krimen kung namin nahasugid kimo, etc. Ay pwede man gapon ikaw nga personal interest dahil may ikapulig ka baga sa development po rin niya kaso, no, kay Pai Michael. Pero so far, hamang ko, wait, may mapanpagid, no, may nabuitan niya hostisya, pero pamilya, no, ni alias Jessa nga ra, patapos gabon on ito, wa pa ma-identify nga suspect kay Pai Michael. Samtang aton nga balikan do tangalan PNP ay aton karakita Mike i double check pag mga information ay kon may anda pa nga to di ba tatlo ta bitto ka binatilyo last week atong nga unwind tagal ito pwede tagal ito pamasyal si Dagom it ay lab tangalan yan tako nakadto kari karon
4: tag sa ibabaw nga ron sa ibabaw di ba highway kat ay maro sa may kilid mabat mabato nga ron nakapapicture pa ani ako ko ni
5: pwede pa manami ka to si Babaw kita yun ni moro bye bye
4: oh manami tani ka to
5: Resort ni Gob, di kon si Dagom.
4: Ah.
5: Ana ron.
4: Ah, ana hi.
5: Si Dagom, kung talaon mo hubag, dati ba Michael, kung mahugatin mo, ito, mabuhay ka din mo karon may mga bato, tabi.
4: Pang-pang, tabi, si Dagom, may madagom, takong tanam, nakubaan yan, ako gagungay-gungay, kung naman, hi.
5: Ito kami ko last week ni Kipa Brom, ni Kipa Kinit Madagom, gimata. Ay, pag tanam mo si Dagom, amo pa taraning tao, that time ko last Sunday, ay ito gali sa dagong may mga puno na pwede ikaw kadagat duyan ba nga rao mga gina-order sa shopping nga ra. Ay nagbagon pero tatlo ka mga minor di edad dayo ka 15 yatag sambilo ka 16 anyos ay nagkating klase sa Rasanda sa sangka eskwela no na sa poblasyon sa Numansya sa Bilog sa sangka private school ya sa Kalibo ay ginbugag gali rin mao pero taga Numansya man natig eskwela ginbugag ay dayo ni kat daw natabong atong shooting incident tanda mo to tag ng ugakan atong isang kasudyante. Ay may mga panto ay ginlipat man din sa Bilog. Kinakilita man sa nang tatlo ito sa tangalan. Ang desisyon nga man to ay atongan ito kay Banta while na nag-robbing do police eh hugom ta diron kay Pai Michael aso nga ron. Basta marijuana ginagamit ay natunan ang pag-check ba in pagtindog ko sa Bilog si Duyan kay Pai Michael nagtaktak taro paano tag gintumok kadako ng marijuana ay ginagamit binalong pagsusigirilyo eh. So, nagbilagan kat ginaprosan ako polisyon. Ginbuitan sa Bilog, ay nakaubabit yung bong, ay mahugason, ay nakabuhit. Ah, no? Pero na-identify man sa na din man ng ID sa Taiwan sa nang magapag.
4: Oh.
5: Ay masudyante. So, ginpangtawagan, agin balikan to sa maskwelahan, ato na-identify, ipatawag ginikanan, agin pas, doon sa Taiwan na-identify, sa Bilog, gina-verify pa ko last week. Pero ipaloo up natin kung habuunan dato man, ag ipaidagom sa drug test kasi rodaywa gin paidam sa drug test ang nagpositibo ta kay Five Michael no
4: nagpositibo ta sa drug test
5: oh nagpositibo ay nagkagamit ta sa nang that time lagi man at na takpan sa
4: dapat na police
5: din kiri na tabi na bilin sa nang sudlan kay Five Mike nagpauwak pas kusang darat gamit and then ginsundan to it drug by bus operation same area man sa unahan malang man tag mangingisda ka tagay bahay marijuana man ka na buo tag sangka kwanta kita ka ko paano powdered nga nga paano ka pumagiga baka sa kamakaroon at abo no sa tulad lang puno ta
4: bukon at mga tibag abiman na kon
5: bukon makaroon at baw sa mga nagiga baka mga powdered nga nga paano detergent no ay makaroon at baw puno tara ni mo dasok dasok ana tigin dakop man tot ato niya kapulisan pagkaagaman niya GK5 Michael no hay gutan ako ali basi kun connected ra sa nahepe hay under investigation ta man ay basi posible ako man nagsuot sa pisa basi dayro sa Bilog sa mga nagasupply ang ginagamit na ng area di karon is daw yung area lang tagpuan 25 Michael, no?
4: Oh.
5: So, din doon, ay palawak na panino na kay Hepe kung ano ro update yung kato kung na-identify na sa bilog na to nga nakatakas man agin pa idago man sa drug test at ano decision ay daw may discernment ana kay 5 Michael sa patas malabi kung isipon mo this akin si kagun wakasayad kung ginaobra ni mo
4: oh.
5: O this is size unused kagun
4: o oh, agtugma mo nga marijuana rin imong gamiton mawakating kasayod actually ro sa apang, drugs nga kay 5 Leonard ay mga willing victim dasan ay kamahal ka rin pag binakagun mo
5: din pangani okay lang ang gatos ro na tapos oh, kung parte sa eskwelahan ng mga project gamutan di kating kamot at pero kung droga ay
4: oh.
5: Ang sa ginikanan pero na iwaman at negosyo sa darag iwaman at gina source of income ra ay kanong mm. kung ating pamilya ron
4: mm.
5: yung ginikanan at aganto sa droga buha
4: mm.
5: din doon itong ipalo up sa aton karanga ang tangalan ang PNP ang sambilo kipa may kamong antunan makaunman ni Washington ang ginapimbestigahan at PNP National tag natabo karang daywak insidente nga tong maestro sa oh. ibang lugar
4: mm.
5: tag ning saway nga may arito si Jante binugbog mm. day mao
4: oh.
5: tag daya man sa may Washington sa may mabilo tag binayong maestro nga siyang ka second mate kung tawagon ni ba sa mga seaman doon
4: oh. second official mate doon eh. official taran.
5: Oh, official kay may da din man si 22 ba wala pa tay tay binayo man to kay na investigaran ta kun ano gid man do mga tunay nga motibo ba paday man sa aton nang balikan do ni Washington PNP ag datong lugar kung sinatabo or event, ay evento eh, may kingkangay sanda, happy-happy. Ang mangutan na kita ito kung ano gitan na matuntun ng istorya, naman ito ng kapikunan, datong estudyante, nga naman ang eskwela, sa ring eskwela ng natudloan, itday ka nga, maestro K5 Mike. Panalun multian sa pila kamang programa lang, K5 News FM, Kalibo. Aga para sa programa nga Foro de los Pueblos Sunday Edition, ako si K5 Donald Biray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report Foro de los Pueblos.
4: Mga ka-K5, nabadaan si K5 Donald Biray kaya sa kampiyon yung mga balita. No? Mas may niya padayuman pag investigation para sa regarding sa pagbayong ara sa ano nga sa dayang maestro na matay gida. Agon niya matawan pag kaigo karon niya attention kung ano bagaro sarang maubra para mapundur na dayang pagsuko it mga estudyante nga sa ano. Sa rondaya karon yung mga maestro o mga ka-K5 bag sa mga maestra dapat de respeto una ay kaparte abisan daron nation building kung may reklamo ka mo ipaabot nyo sa management bukod at manakit. Anyway mga ka-K5 basta nga kita di karaya pero hinaga ililiba kita sa programa karon nga balita ang K5 sa umaga 4:30 to 6 no kaibahan nyo man kita mga ka-K5 kasama sa pagkatod mga balita sa atong patrol K5 Regional Internino balita ang police with K5 Kenneth Latseca sa special karon nga report with K5 Leonard Viray Technical Engineering Department, K5 Fred Batoy. Mga ka-K5, sangan ka mo Station Manager ng Gloria Villasmanio. Ang samaluan niya, CEO, ita K5 News FM Philippines, kay Doc Ramiloy. Good morning. Sa gyapon ako sa K5, Michael Silorio para sa kampiyon, yung serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
0: Dinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko sir, ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa pila ka maginan?
0: Sa pil meron ka tatlo sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
0: Wa ini ko ginabatsa maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
0: DTX 500 lang amo gid ang makaayo sa aton.
3: DTX 500.
6: O si Jean Paul Hideroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining mga carcinogens? Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon si Dr. Miloy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Iniya mo ang mga substances kag exposure nga nagapa-cancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies gintunana and research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
7: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo
6: mm.
7: sa mga butang nga makapakanser.
6: Mm-hmm.
7: Pero ang makapugo nga hindi ka magkanser, wala ginaya-gina tutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakos ang cancer pero kung loaded ka sa antioxidants,
6: uh-huh.
7: nagainom ka dadlaw sa DTX 500 kag MITC, sigurado nga protektado ang cells mo. Ulan taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga maka-cancer aprobado pas gobyerno pero ang mga butanga in maga-prevent para mag-cancer why gid sir?
2: Oh, I totally agree. But bangod nga ang cancer is the result sang mutation. Permit me balik. Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information sang cells either halin sa parents nimo or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya nga may mga cancer or halin sa exposure o kung ginatawag nga environmental factors. Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang. Number one, lifestyle factors, immunotrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
7: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir GP, problema na. Damo gyapon mahilig sa tamis.
2: Gusto.
7: Kanto ka sa mga dlagko nga mall, oh my God, God. Damo.
2: May mga treats.
8: Damo gyud mga...
7: Refined sugar, Sir Boy. Okay, kenapa?
8: Ice cream.
7: Food loaded with additives and preservatives.
2: Gusto. Arapagid.
7: May tani kung gainom ka dito X500 kag may TC. At least, maproteksyonan man, biskan paano ang imong selula sa lawas. Agad nga, hindi ka magka-cancer kag hindi ka mabalatian.
9: DTX500! Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX500?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag- ano na, hindi na ko kakita. Nang bakal ko dayan sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git. So, buong gimintinans ko, nag-git, sir, ka namin-amit, nag-git sa akong nga mata.
10: DTX 500!
7: Uberase.
2: Init sa adlaw.
7: Kung di bastante mo antioxidant sa imulawas, di bastante DTX 500 kag may TC, di pwede ka magka skin cancer sa GP. No? Sa mga pagtuon, mga 2,000 kataw nga gakalamatay sa ang basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig.
2: Grabe no.
7: While more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma.
2: Ay grabe, did this form cancer na.
7: So, hindi man pwede nga hindi ka magpainit. Labi na kung ang ubra mo, traffic enforcer. Ano pa, Sir GP?
2: Farmer.
7: Manguma.
2: Construction worker.
7: Oh, di ba? Imagine, there are more or less 100 ka types ang gito na cancer nga pwede maangkon sa tao.
2: Sa kadamo, no?
7: Di ang survival rate sina, grabe. Gadipindi na kung ano ka bakod ang ima, no?
2: Kagun, ano nga organ ang apektado?
7: Oh, kagano ka bakod?
2: Ano ka bakod?
7: So, ang nami ya, Sir GP, dapat hindi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag may TC. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer, subong pa lang, inom ka na DTX 500, inom may TC. Nga mainom ka DTX 500, anong suplemento ka DTX 500? Daw, gakaon ka, pulo ka klase nga gulay, kag prutas. Ang atong ginhambalan rin, hindi ang kadamuon. It's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500.
2: Ang potential ya to stop cancer.
7: Yes. So, amo na. No? Dapat, first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag may TC, or pure C, adlaw-adlaw.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you